Competition and Consumer Commission, the FCCC, ndago pa po nda pa at the gas at the LPG, hana kakiri kakak po yay na ng turay. Po nda diesel, hana pa ka na kon tawana tara to pimerway wa the sense, o tawana tara wa pimen mewa, tamanin PC ni kaputa atepa. Po nda petrol, kede gasoline, hana kiri kakak na kon na pimerway wa na kon na pimerway wa the sense nterita, o takarasin na pimerway wa the sense po na nangin makoron PC. Ponda yan gas na ron de propane or de butane ke de LPG ana kiri kakin apa. Eta u de FCCC pa kiri kakin ponda yan pa. Pon kotan mga tameruan na ron de yokin pa inda pa. De marketin to na pa imuin de kin te yan po roi po kin katokan de po kan te ono ni meiniku. Ma pon kauring na pa ponda pa de marketin to na pa. Ina pon rangin kairota ki men pa ya ki ari kin to na pa. Aw tein poya anati meto ni pitaki. Ken pipitaki, nkai etape no kyo kira runa te market en jona pa, yon te yan kura kura, naron te pa. Hesa debe atong an kakiri kaka po nanapa an de montai men te tai, hari mon waki te po kaya in te anun meiniku ke te meet the list. Men pipiruari au pon de riso yon tonga tapu, heke erak en de maise eraka yon narupui me au wataka te pupua. Men te pirirake ane au yasan kiri kake nda maise ya wanipui meni mewa te sens na kon hawa tara wapui te pahanga ke te manen tonga nta wana tirita ni mua mento wana nturai. Po nta pangkai ya kiri kake yaan hari epaina kina na nepiri. Yasa tiripos hari yosei ba tera ayakarika untapenda waniki pende merayan waniki pa ipapanukin inanun sanware. Yes, in the report, Nana reports the PNG Accident Investigation Commission, by the one kibari the PAC 750XX, haripon takakaroy may nusiran, nun tapatapan de tayari esisikuri kakiyay, haon upusi nanon temeran wan kipan de tapwa erangin kakironako, nki yawuta temenna, temete, me anautu temete ane. Ekunea te ripos. Hane pa te pairas e te imetoa nisi skurikaki nte merae. Hayo e ngeanke erang naki tamero anano nte merae hane. Hau e pondiai ni kakaya rikitoa na te merae nisi kuyai. E takure kito rongrongo pa hakunea na pa taan karawa te kakaya yo pa nano nte merae e pondang ni maimai. Hau ponda kena pa te puwa nang tei o ni makena ki nte merae. De Marianne. Puna kia ai e kok tain ka pon pa inda wan ki pa yo. Ta ka tauma ni bukin wo ta nga wo pi ma no wa o de public investment program. Ai san ka tawa ki te mane ya tin pa pu ma no wa te million te kina. Ki te taran pa pon ukin pa po kan ka te marwani tera. Ai ka ka wa ki bukin de ma mananga. Te wan ki pa o kar ki rakke. A ki ai de kire ki ma te ki pa ke ba. Rorun anapa Yasa te manna te maane ni mangarikina pa kame uana me yaan ta yan uru pekepeke ni ka te ite yaon Venezuela. I muin wanua te pong men muin dikin te maa yei. E uowa are aurea Venezuela tapeua te teakan marangaya. E reki pokan ki e putakin te maane a yo a Hannon Gill. Me yaan ta yan uru pekepeke e katautawa ki rawawatana pa te pupua apui te tan. I muin te pupua te awa. Men te taiere muan kuneaki, ki en nataaki ai, iruia taan karawa te mokurin kameu. E te akinaki pa epondangin ka ngangarun karikian na ngaia taan kameu, ni karoko nte tapuare atoataona ki ai. Te waiua mei miin aia makure korakora o aaki parandano, aia pondake iei o sinakon o kameu wan jil. E taku te menna, te sa siriai mei jile, ari erukona pa niira te waakin kakai bokia kameu, Awa kiamat yaan katiti ya kanne, pa aispa yo takapon pa ya enoria, pa epondang ni kanga ngarun te makurin ka meo yai. Enako ni kai, uwa tangate ni pupua ometa ki asan kakawa ki pa amete man te mai yai, hari orea Venezuela, uwa pui mea wantun, awa pui mea pui ni nga, hake atue mende ki rapataia, ke ati imetua. Nipua. O, asan fans,

Kone meuri ki ngwe ko teme ton rona yo ni panani meuri FM 89.9 na wanta tawano wa puri ri yo te kantani ngai pa ko puni pen na ko kain te takatawano me kan ni na tawroi kan ni ri tano kono nuram yo ni panani meuri FM 89.9 te pe kora kunam kan wanna uri ri nei kana kona nangani ko ka kuriyam no ram na wante tawano wa yo me te pe wana ko am kong ra ki awari rek aki a tapen pupuk to kaino kanwa no ram yo an panan meuri FM 89.9 sina kaino ko kan ni data kanwa no ra me kunara tukrana yo me iron pobiti and junior b lockdown

0: Si woga de tara ako na kuwain ni kapumana ti pororoin de tata nuka ni pong. Kariki ang kaya ako na kona minta ni ti mentiyo ti buina ti tahiriki ni karuwa ti o nuwan ti nga pong. Ori asta to wana woga ke ti bohi ibukin ka ni nakim ti pororoin. De tata rik kapumana ti ene pe ni tainan ti owa awan ta karangay na.
1: Ori asta to wana woga ke ti bohi ibukin ka ni nam ti pororoin. De tata rik kapumana ti ene pe ni tainan ti owa awan ta karangay na.
2: Yay kay Yeshua! Nakoy yay!
1: Ata aras baswa ikanuam. Ori asta towa na tenua noa te poki kanakwa ke sipawa kanuam na kon na musu ke rorom. Oi kain dalikim.
0: Da, ay bin nagde ko na nagan na sede suwa da pon ne.
2: Uri nga pawo da pon, yadi ko na liberia anang ay bukim kol tigil mes.
1: Yakupe!
2: Ibukim to nem na wo da pon dahin ako, yon na sis na rin da kopek, don't recharge me. Oh, the secret, kana ko dai baki kanu nam telepon. Ubusi yang ko back, ke kanu agi nam telepon dai ru yang mutu. Aro rom na ke pona.
0: Ya, oira wa tai kana ko kinda ngoro.
2: Ni na bui te tai bukin kana ko nam ngoro, ni ko tu kana nam kaina.
0: Ha kan tawa ma, ko pon wa.
2: Ya kan na nga, uringa. Ore sta, awa awa awa the dog.
1: Whip top up.
0: Ya, mga te whip top up, ay mga tirang ante whip top up.
1: To whip top up, ko nam dai top up, ay ko tangiria. Ken nam tabo, ay ko mena yai. Era ini pesi.
0: Ya, bukan gua mana neki.
1: Mungkin tiga buah kam kawar atau website ayo. www.vodafone.com.ky. Nakon coba, orang nampan telefon ki, ada nampan telefon rom dunia amais, oh nakon pay.
0: Itu orang.

0: ممكن نورونا برين تلفونيا طوانا اكي اكي اكي قوارين المعامة نقو ووتافون تقوى خارج نمائي device promotion
1: karke amda khiyon tegen telephone a fine na ko telephone kapu an kai de AO6 na phone a pa kan phone nan de buwar wa bimar wewa na kon de buwar bimar wewa de modo E14 nan de buwar wa bimar wewa na kon de buwar de bimar wewa a ta de wari a ke tele telephone na ka de royan taira ai ka appa ka ka ka ka ka ken po bu kita wa boye de ya yo
2: ya ai pun ka ho murala ne te bu kita wa yu ai ka me akura
0: ya jin ne de an o ye te pa ka ni po Bow, Narun,
1: Kapuan Kai, Wawa, and May Yo Seven, Arnold Kirom, the Baganapo, Yonam Kawu on the phone.
2: Yah, what the Boba in the Embassy QR, American Abayrom, the Melon Percent, the Baganapo, Yon Dinan in Nakota, and the Rebona.
0: At our right time, Tabo, in Bakamani.

0: accessories promotion.
1: Ano nga di karang nanan? Ay mas nalita na wag mo ta po.
2: Never letting you go!
3: Ah, but pahingin mo ang bow tanks, ang solar charges, kiyang phone cases, pagkata yan. At ang roi kayo naroon ba yung water phones?
1: Kaya kina ko na yung Aurora pa yung nakumterpon naroon the power tank, the solar charger, the phone cases, the Denver classes. Ibigay the AO6 or AO7 or A26. Oo, po na may school ko rin ikin.
0: Earpods, smart watches, Bluetooth speakers, o may school ko rin ikin.
1: Sige roi,
0: tapay hindi ka school na ang water phone agay kamukhaan na ang iya.
1: Yaya na mga iPhone pa ikin, inawalawale, bigyan na daw, ipay ikin, ipeso, o ikirismas. Watch up, young man! Here we go!

Now, ya pun nak kiri ke arun bisin tewa, ari eka kaji ye me yan nane kai pakatikea, teni pun kosue ya di peso. Maya de kurigo, kapaya aram, iruia anakumite entok, ibugin de waya, wa, nana kabi meruwa wa nino ametapera, eki dibes uwa tanga wopi mono. Lika jana kontenamba, e isuwa tenu wakea, awa isuwa akea tenu wawa, o isuwa tenu wakea, ono wane mewa, luwaiwa akea towana. Satepeka tepana, ema ituro na konar kampana, ay enan trading, ngayang kaya amisponsa ibugin de waya wa, Wari nanin wa ake anakapun tetai yai patawana teisua pataka uwa teruwewa. Nakan mga mi, mayroon anan trading. Wabubuwa tekatiri men, o tinibubuwa ni mabuyi takawu men. O temuwa na makanwa nga na, eh, ni mabubuwa te tara. Kuligo, mina o inapu paim, takanwa nga emon te meteroy. Kamraba, mayroon anarapata intok men the sea sport subcommittee. Tekeroy kaan kilibes, libusumayan, ami, inomata, wawatanga wabimaw na uwa.

0: problema.
1: Ang kampanya ay yan ang trading. O si ko ng design ko na kayo na kayo ako. Naroon the t-shirt, the cap designs, the banner designs, collar designs, blade designs, cup designs, the badge screws, the non-locos, signboards, poster printing. Iyay na para sa kayo naroon na pera. Ibigin din na ni car, depo-depo yung tinahan ni bus, tinahan truck. O si ko na nabang karawa, the king, ibigin na kawabi matuwanan. Anan trading, yay na pa na comment. Siguran ko Roy, tinan dress, suru, pen PC, uniforms, vest, sport wear, kids wear, awa po ni mais kurkuridik. Ilarigin nila services sa ikan ni, o yay na para workshop, anan trading. Siguran na pa ni ko Roy, na ko amika, repairing, o taka service. Yay na para metro work. Siguran ko Roy, tinan kausway, takatas, the brick mount, the tank stand, takain kopen, o itakain ni katoka. Siguran na pa ni wiring service. O yay na pa, arakapin tag at the construction. Ilarikin na services ay kanin. O yay na pa, arakaibuge ay kasko na na pa ni pupukin ako yung mi. Ang kami ay kakamkan ka na ko yung ikako na kupuki.
2: Ay kayaran na arakaibuge, apitinua. LC Lady Fatima, MA Lady Guadalupe, Hawaii. LC Lady, ito yung merawa. Ayong kanin, kawain na arakaibuge, erogon deitira may yaki. Nunga, away deitira miyang. Deitagin na ko yung yon, tinampan tarapon, isuwa ni mewa towana. Uwanowa, towana, uwanowa, ke. Email na kong gm@annanjk.com.
1: Kamdapa, mayroon ang kampana ay Annan Trading.

0: Yaukin kai ta kabera ibukin ta kamera yo asteria ke Pacific Engagement Visa ke PEV ibukin ta riki ke yo wo atenga wo bimono wa o wo atenga wo bimaisua ena toki mo primer wa wan surai wo atenga wo bimono wa te bua ai ga akata ro wa ki bukin ki represent ta kamera ayu aria baraka ki ai karo menasia
1: wo wa te ka aria in karawa ki kana kona ira fo kon teri nene nan gati ki roya yo te wan koria ni karina ki ni ka te aram online ngana ko pendeke awana kona ko ngwa ki e akwaria ni makuria kanwan pona ibukin ta kamera ka ke te visa e kona ndeke po ga maya ki apona ni karawa nan visa dinana nan ipo po ki te tau te ka no australia ipo po ki e ka kakawa ki pa kona kangan karawa an visa pe kala pa e ka kainan wa ki atira e ko dia ina taya imain e ko karawa an visa
0: ngana ko kan na taya pa kona kona ni ra po kon te ni ni ni kamera ka e pa kona ndeke rong rongona na na website the Australian Colonies Department of Home Affairs.

amta in kayya bun poro ay to wana kes nang tawro ay kayna kono kon tiru ni karigero no men brani kidi pesi bukin no ram ganyen nam tongro ni matante tawano goyo.

0: Si woga de tara ako na kuwe ni kapungana ti pororoy de tata nuka ni pom. Kariki ang kaya ako na kona minta ni ti mentyo te buina te tahiriki ni karuwa jo no wan te nga pom. Ori esta to wana woga ke te poti ipukin tari na kim te pororoy. De tata riek kapungana ki na pene tainan jo wa awan ta kara ngay na.
1: Ori esta to wana woga ke te poti ipukin tari na te pororoy. De tata riek kapungana ki na pene tainan jo wa awan ta kara ngay na.
2: Yay te yan suwa! Nakwa yan!
1: Kata aras pasiba di kanuam. Riasta tawa na tenua noa te poki kanakwa ke sipawa kanuam na kon na musu ke rorom. O ikain dalikim.
0: Da, ay bu na kya kona na kena sedes kwa da phone ne.
2: Ringa pa wo da phone. Lagi kona na kya ananga ipukim kwa ikinas.
1: Ya kupe.
2: Ipukim to mem na wo da phone dahin ako. Yon na sedes na rin da kupe. Don't recharge me. Oh, the secret. Kana kwa daya pake kanu nam telepon. Upusi yam kupe. Kaya kanwagi ng telepon na iro yang mutu aroram na kaya po na.
0: Ya, o ilawa sa tayo kanakwakin na urongorongo.
2: Minabuy ito tayo bukini kanakwan ng urongorongo, ikatotukan na namakay na.
0: Ha, kantawan mo, kupon ko awa.
2: Ya, kanin na nga, uri nga, uri asta, awa, awa, awa, dabo.
1: Web top up.
0: Ya, mga te web top up, ay mga tirangan te web top up.
1: To web top up, kung namdang top up, ayaw ko tangiri. Kaya namdabo, ayaw ko mena yay. Yerang ini paisi.
0: Ya. Kau buang mana lagi?
1: Ibu kini kita buang kan? Kawan atau website ayo. www.vodafone.com.ky. Nakon coba, orang nampak telefon ki, anak nampak telefon rom di ni ambais atau nakon pay.
0: Kita orang ini kau pun mewah, siapa ina non isu apa telefon?
2: Kanoi kongkai. Apa nanti nak tuan rejek? Ina non nara service Vodafone.

Now, ya pun nak kiri kerun busin tua. Ari, eka kaji ye meyan nane kai pakan tikea. Tini pun kosuai ya di peso. Maya de kurigo, kapai aram. Iruia anak komite entok. Ibu gin tua ya. Wa, nana kapi meruwa ni no amat apa? Eh kiri besu wo tanga wopi mono. Di kaji nak kontenam ba isuwa tenu akia. Awa isuwa akia tenu wo wa. Oh isuwa tenu akia. Ono wone mewa. Luai wa akia tua na. Satepe katepana, eh mai turu nak kontenar kampana. Ay anan trading ngayang kay amis bonsai buginto waya wa wari nanin wa ake anaka pon te tayay patawana te suwa pataka wuwa te luwaywa nakan mga mi mayroon anan trading wabubuwa te katiriman o tinibubuwa ni mabuyi takawuman o timuwan na makanwanga na eh ni mabubuwa te tara kuligo mina ay na po paim dakanwa nga emon te metiroy kamraba mayroon anarapata intok men the sea sport subcommittee tekeroy kan gilbes ibusumayan ami inamata wo tanga wobi mawlo

kupinti meto no ra yon pana ni mauri FM 89.9 na wante pakanta yo amta ingai ai pon si tepi me ono wari kiti minis ai nang bo o wo wo ke ngai ari na te meto an ri tano kono no ra te pakanta yo narita ngana kanwan no ra me katano tare ya tangira kinakona takawata ibkin no ra te pakanta yo

Nakoya nausu sineta meiron tamena eti kimeu yon tamena. Sinana taraya yarorae anikunau me onotua. Manena takayome me apum iteraina. Terupota me nasim iteraina. Kanuan sira teuripe o anakuraki ikirismes o tapueran ntapu ake kamamina yei. Sakose metukukuraipa yasa ni keka. Yasa ni musirawa mentimeu wei. Sineta tekemeu ntepunga ya wawan surai wawatanga wapui mea onowa. Inakaya kirapatana ntepung etenuan surai wawatanga wapui mea onowa ntiawa awa ntepakantai. Rapatana emena nanausinasina ae tikiais eriame ipeso. Awa yu tukunari ya tangiraki pa irian takatanwata nanokawa kia iyo. Naka niko Yesu.

kunayo ikainis na ko yung sinara digi aga kamasa ni gitanira noran na miya ko ni na mi tararua ay muarara di gamitanira are sa kunanda mekin na nanon sukumira ligila kaparayara buri

0: kukuwa ni ya mwaka wa inyibu kini promote na kena business ke amtapone makuri ke amorganization community events owe ponda public awareness ya kwa ya mwa mantayin kina kimiro ya mkustomers ke ponda mtakete ori kikaya khan pungin takainome ta hey
1: yamam yamam karuang kay on kita promoro mo yon to the name ta ilon dirilyo are nga kay na kuna ni ta ta ka on ka subo ta kay ano ang service na ko ito tay to wala mag tay to wala na kon to po the name ta
0: o no koy miya na po ta kay na kuri ta ta business ngos po ta kay na ro rei rei kawa kurubu o ay poni ngay ren ka pene o tay ay kana ko kinam ka tanwa ta yon dirilyo pun to wala may po kon nam plan ni bukinam ka katanwa ta kay am promotion ke am kawai ibukin na marketing ibukin kawai eriki ami customers aki kham targetini na mi products ke ami services ke ibukin na mi katano tai karang ni ponga na o meni ka khawa ibukin ayata tai tipo tan no ameta
1: what bang bang FM 89.9 wasin na mun kwawa eh kuna na ngani ko te kapelen da nerwa ilo non dagen service ka professional a sexy ngaya ba ala rate na ba aika akuna ni ko bu kitawa non te bu kitawa aran met roi ibu kimi ngani bo te kini maguri community sa kon te botan non da ayo nani ya kawa si FM 89.9 wepa
0: kawarira o katanwa ta ngaira nte pung eh Ibukin de kirong rong na banin orita kina koi ran tenampa ono wa tenwa kia tenwa kia to wana ni me wa kia ke isu wa tenwa kia akia to wana wanua to wana wanua ke message na koi ran na Facebook page PPA Broadcasting and Publications Authority or Maori PPA FM 89.9
1: ke boni kawarida o pondrogo na na Frontex ipaini ki ke kona busima ya jai mete muangari

0: business promotion. Business promotion. Business promotions. Business promotion.
1: Business promotion. Nakangangain ka na ko promotion kaya aw katanwata. Yohan ka na ang gilipes ko na ni buwakay.
0: Aki ang na ikoy ko ito. Si Rita ginakon na ng si Marketing BPA. Aw, abon buwo ko na ta. Nakon na rin ko kanta na ngayon.
1: Yay ang kangangan karawan ng promotion.
0: Natuwa ko meti ko aw. Natawa na iron Marketing BPA. Sikunando kong meri ang tanay. Ani karo am tani na kon na rekotang dia. Ah sikuna na ni karo am script. Lanon terenyo. Ziaro. Are ka na yung urat po ta lanta. Ay ya punyum tagi na ganano na. Tangin a promotion na rena kana ko gid nanon panan. Kuno kuna na bendo ko nam tabo. Kuri hey a promotion na kon na da are ko bon kanta ni ngaya bangaya and tangi roy. Ay mandira roy na kon te porta lanta.
1: Deita kina ko ira nara nampa e ono watin wa ke tin wa ke to wana ni me wa ke. Isuwa tenu akia akia to wana wanua to wana wanua ke marketing@ppa.org.kr ke message na koira na Facebook page PPA Broadcasting and Publication Authority ke PPA Māori FM 89.9.

Now, ya pun nak kiri ke arun busin tua, ari eka kaji ye meyan nane kai pakatike ya, tini pun kosue ya di peso. Maya de kurigo, kapai aram, iroia anakumite entok, ibugin de waya, wa, nana kabi meru wawa ni noame tapera, en kiri besu wawa tanga wapi mono. Eka kira kon teramba aisuwa tenu wakea, au aisuwa ake tenu wawa, o isuwa tenu wakea, ono wane mewa, luwaiwa ake towana. Satebeka tepana, ema ituro na konar kampana, ay enan trading, ngayang kai amis bonsai ibugin de waya wa, Wawari nanin wa ake anakapun tetai yei patawana teisua pataka uwa teruwewa. Nakanu mangami mayroon anan trading wabubuwa tekatirimen o tinabubuwa ni mabuyi takawumen o temuwana makanuangana e ni mabubuwa te tara. Kuligo mina o yanapu paim takanuanga emon temeteroy. Kamraba mayroon anarapata entok men the sea sport subcommittee. Tekeroy kaan kilibes ibusumayan ami inamata wawatanga wabimono.

0: Ang kampana ay yan ang trading. O si ko ng design kung kayo na kayo na ko. Naroon di t-shirt, the cap designs, the banner designs, collar designs, blade designs, cup designs, the badge schools, the non-locos, signboards, poster printing, yay na para stick ay naroon pa ira. Ibigin tinahan ka, depo-depo ay tinahan pas, tinahan truck, o si ko na hanapin ka rawa, the king, ibigin takawabi matawana. Anong trading, yay na para comment. Sigunaan ko roi, tinahan dress, suru, pen PC, uniforms, vest, sport wear, kids wear, awa po ni mais kurikuririki. Ilarikin na services sa ikan ni, o yay na para workshop, anong trading. Sigunaan na ko roi, nako amika, repairing, o taka service. Yay na para medyo work. Sigunaan ko roi, tinahan kausway, taka tas, the brick mount, the tank stand, taka in open, o itaka in katoka. Sigunaan na ben wiring service. O yay na pa, arakapin target construction. Ilarikin na services ay kanin. O yay na pa, arakaibuge ay kaasko na na pa ni pupungin ako imi. Ang kami ay kakamkan ka na ko yan ikako na kupuge.
1: Ay kayaran na arakaibuge, apitinua. LC Lady Fatima, MA Lady Guadalupe, Hawaii. LC Lady, ito ni merawa. Ayong kanin, kawain na arakaibuge, erong deitira may yaki. Nunga, away deitira miyang. Leitagin ako ila yon tinampan tarapon, isuwa ni mewa tuwana. Uwanuwa tuwana, uwanuwa, ke... Email na kong gm@annanjk.com.
0: Kamdapa, mayroon ang kambana ay Annan Trading.

0: business promotion. Business promotion. Business promotions. Business promotion.
1: Business promotion. Nakangangain ka na ko promotion kaya aw katanwata yuhan ka na ni Gidipes kukunan ni Buokay.
0: Aki ang na ikoy ko ito. Sire ita kinakun na ng Sim Marketing PPA. O abon buo ko na ba? Nakon na rin ko kanta na ngayon.
1: Yan yung kangangan karawan ng promotion.
0: Natuwa ko meti ko aw. Natawa na iron Marketing PPA. Sikunando ko na rin ang tanay. Ani karoa am tamay na kon na rekotang dia. Ah sikuna na karoa am script. Dina non terelio. Siaro. Are ka na yung urat po da lanta. Ay am bunyum takina da nanuna. Tangin am promotion na rin kala ko kita nanun panan kita. Kuno kuna na bendo kon nam tabo. Kuri ay am promotion na kon na da are ko kon kanta ni ngaya bangaya and tangi roy. Ay mandira roy. Na kon te po da lanta.
1: Deita kina koira na ranampa e ono watin wa ke tin wa ke to wana ni me wa ke. Kesiwa tenua kia akia to wana wanua to wana wanua ke marketing@ppa.org.kia ke message na koira na Facebook page PPA Broadcasting and Publication Authority ke PPA Māori FM 89.9.

Anne te to ware incubate hamba den ki me kuna na senorita. Ah ya karo ira nara tai me ori FM 89. Ai te pi me to wana rikite minis man kayo ya poro ai ni me awa. Ai kana ka urin kware ni bon ni me awa sena. Tau rai kan ni mona na ko kana wan nara katai rikina koim ni mona ki men te rongo rongo. An taru mi yaki me arawa ni kaka ki busare te ni me awa kia. Ayare te ime toi rari ke uke, ko yane tawa te samakuri, kwa tokara pewa mkai ke, yo an kawainan ane popo te tai, na te ime toni pon roro ane ko meikai, na nga nga wawama ke itako pako na kukure iei, an na koro ane pa kanwana re imuena. Diki na koim ko yane tawa e waki kanwana ko te takatairi ki meyana meyengam, ko na meuri o mem te kiro ina no na muike na yo, ya ka te kiro iku diki nga ipende, ayam angaro ko na pewa muike na yo, paina te taratara roi ke, taratara roi te ropa enakuna na koroi kanwa na mui kien nei. Senangan ni yere nei toli pachin meakuna na divorce.

kona mauri rongorongo man balan kiriba siro ngai piko pengi. He wā ki ni mwani ngā pongi ntapo ngai takapo ai te waia wā ke teriaki tournament i tapo nteni pon Causeway mai takoronga. I pukin reitan te pukamaru nana kāpui mai siwa ni nō amata aparai kiribas. He ri posa ki mento komete ni kai nō amata re tararua takakaro i tāri pa wapui mai sin te sim ni mane wanua te sim naine a wanua te sim i pukia kai nte kai woman ki te mane o teine ke ngaia a ke aira takapo wei. Takanua i pukin kadinan takakaro i ka tenua i ka i pon te moana ni me puatara tenu pua ni me pui te tara i pukin taka woman na ua puatara i bukinda ka tenemen. Yasa, nikamatoa te obisi i bukinda wan kanwan te pong ke te mit, mei peso pa ntetai ei au eru kuroi nkai te au nino, yon kiribas. He tau bae ngayang ke na makaina ai kai pon na makaina i bukinda au meyaki. I bukinda kiribas are uatana pon te roi au warerekin pakanta karau me nkai aitara rokon te au nino. Au nkane, ea pitaki kanwan pong yon kiribas na kondai, ena ngiraka maisin ta karau. Ae nangi maisina pa, na makaina nangi puak. Aure pura puente bè. Rakan ka pupuen tari, ena pun karakana pe ria tatan tari, ari ena kona ni karokoroko i teian urupa ina kon matanui ntepe. Kai ena rakana pe ia pupusin tari, digin tain teonia, aon tain puakan merawa. Ena rangin na makina kina pe matuan teang meo, ari e wata puakan kanuan tepong, i kiripas. Engen ke iei ana urupa iri kirakin ka pupuen tari na kon nape merinda pera, narun meten tain nani, me ena pun karikana pe maingin iika ki, harangin ka kakaya te merawa ya kapopwe, naron tesa wa te ingimea, wari enakona ni mga karikira ke te mani, men te akawa, nga ika ibuke nakawa me isilaniku, anaira maingin iika akande, nakon merawa ni kilipas. Yasante ya kina anaikomisi na Australia pa, yao kinka i te kapayara ibukin te kameaka yo Australia ke the Pacific Engagement Stream Visa, men te uanan turai uwa tanga wapi meona uwa, antokin wapi meruaiwa nturai. Yosin na narongrongo te aikomisin ayopa pon te pupua maisin visa ki asan katawa ki pukin kiribas inanon te rikai. Eta upaya kakawa ki akuraka ki ananon te wakin ka mea khai. Ano ka mea tata ya roi yon paye ka kainan waki pukin kanakwa ki na imain ay kapea ya raya. Adi aina pa nataya taan kapea ya raya pa nkana akapea ya raya o sakin anona pa aarikin apa. Nkai ena mga yei terinedine nkatik roi mina awa ki aarikin terinedine. Ana mankawa ki pana kanua te pome i bukin taka mea kai o. Rongrongon te pitepeke, ya sa ana minister sa amua i bukin ta mani na katanuata, ina kirika ki ponte pa e de diesel au ta karasin men turai. De diesel ina kirika ki nda maisa wanupi me uo de smarite nungo de sans, na kon awa de tala. Au ta karasin ina pakan ta maisa te pupua de smarite wano de sans, na kon nime pui me awa te tala au uo de sans. Te petro e na kipera ki te utana na kon te wana te simare isi wa te sens. E tau te norongare sa inai te minister nte mani pa kiri kake ni poonta iani pa aika te diesel o te karasin. Ariki men ka meunaan te sas ae te premium ari a kapaka ta ni popa ipukini pa kani nanu ne peri. Me poon te petro e a kirin yei te iani premiums nkai ari e poin sikunapa ni poona ni nanu ne peri. E tau kiriki pa te oira ae te crude oil o pa ya ki a karawaki mende pa. Kanda nga ki pa anakona ni pipitaki, inanun na makai na rakei kai. Yasa nakapuwi ya ria tata prince in tuwa nakon te kampana ni pa erang ni pupuran jawa nape te toto pa iria ini mga muani korea na kaini peiri ipukini kanua ni pong te mosari enakona andangin rota kei te uana na karikira kea pupura pa ponukin hari yasa nta pekiaraki, yon the case. Iri po sinna te France 24 pa ikunia takapuwi pa yasa te kampana ayun na kita utawa roi min anaka pere karika anaka stama. Ari e karike ruopu itepe sente maisin ta kapon men anapa ke kapona koi turo injuries. Tete yei ya wanang wak ta animusin tararua anaka inipere ta kampana ayo. Ari ene manga muan rinanoia awani koreia. Ane re ya makin anapa te muan tayi nongrongon teusin kapowi inti onap. Ay enang tararua kanuan anaka inipere ta kampana yon anakawai. Ipukin tutukuan ka nganga nakun kanuan pong ngay kanaruko. Nga nane au e kandar ngai e tauteakan paponukin pa ena kawas na kwa naka penen pepeiri ipukin karawan na karikira kea pupura yon makurian te kes nda penen tiririkei. Asa penda pitepeke nanga ya meroro nipo uin de UN yon tenuaru menta ki teotapanin nare e karawaki Bangkok ni tena makainai.
Comment the young environment and development, point one on a report at the United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific. Aki aro komentiono ay tepetipike na kunta kapuya yu pon minister ipokin pipitakin kanuan pong may PC al India Tambuya may Tormun Wayne Gemu o may Tuvalu may Natalia. Tepuya yu haripon na nakarwaiwa ni puwi to komite ay wak mentuwa nan turay. Rurun anape Hesa te mena te paira sin kaunta pe, ana wan ki pe e wariri ki me te kapene en rieta tan ka te ite yon Beijing. Nte wii ke anako, iri posina ki pa yei roa takin nana iango au e karawa te makure yo yan pukina, ai ka apun ka ine sina koina. Menun te pente wan ki pe me te ka te ite e te kapene en rieta ta, ane yon Beijing, ai pun me te yei te paira sari, ana ka ua nara liu, au yei te haun me te nimen ha kei kwaki. Liu ono pui me ono ua nari rikiri me ue pon me mea ka yon Beijing au ea pon sa ni puraure au na kuana pon te sa kururongorongo are a kakapua kana rongorongo au ni mea kan si ngaya he tau nabe tau teaka ina nuan te tapu e ko yang pa kanuan ana taeri liu a ki a kuneki au erang ni maisi ai tatai e manevia teakan ena mosika meauna mei muin te kakaya tapanin au sinoko meia ipa te keis erikeio pun karawan makurei ka anangan ka pon pai ai te puta namata a yana ki men pun na kananga te men namata nga nani o te men na re i kwa ki men te wakin ta kapure yo yasa du sinako men te onaraki roro men panan kripes.

pangan tayo yu. Ang yu ang mga nakakakipo suwari yako to kahi ilong at the Ministry of Fisheries and Ocean Resources ni mga na at the Coastal Fisheries Division. Kamataya patirakan ng tiswani cases, buwat nga ito pimerwaywa kiti fisheries regulation buwat nga ito pimerwaywa. Ari yamanileki pakanwan temakoro ito pimerwaywa. Kibutawana wawa tenwa awa newa unowa oisiwa. E nyan temakoro anyo yamanileki itehan katanakin ki kamenwan narin tari tapiwa inanwa narunnaikai. Temuan teswai bukin katanan tenneve o tevaro. Apakin puran tenneve. Wanua points ni mewa de centimita na imerina ni metana na honto kin porana. Kasuga ebia o noho ke yei punumuana. Tevaro tepime wanua de centimita apakina me metana na honto kin porana. Tevaro tepime wanua de centimita apakina me metana na honto kin porana. Taya hawa ebia o noho ke yei punumuana. Tan numura akawa kin papua kin ke kawakinan denere o tevaro e yoko ke yei punumuana ibukin te karikirake. Ya maraki ki amari kita bewa e pun kata puak ka wawan swa kata nan jun o jun tapakia kari nan jun ni tapia ni o jun tapakia yon kiri pesa peni ni kata na kina pe yan te swa ayu hari nan napa akia hari ya haki pa ena anai puni muan jun ena kawa jun kana ena reke na huan te piki ena ka kiruwea ana tapu ni kabu akia na kapu na huwa kini yoki ni paia irikon me poran jun sekisi ngaya me akia na pe ena kawa jun Ehkan kina ayaki kaya na check. Aka kawa kita nikina ay kani ibukin karawan kametepay yon katanan temeri ayu. Tam nungura ay kay kasi si ibukin te sana gike personal consignment kita kanakupay o yukin pay na kusinani kun kilpes. Tevere te pasua o tenitoro enakir yon wawa tekiro yon temenna diwa meta kipas nisa. Tepun enakira ka yon nimewa tekiro ntemenna. Tiang, tupina maisina yon temenna. Tekime, epun kata buwakak, etepe nipua metana o nikarako. Tepubusi yo te kauring. Aki akari ya hakipayana utana ko meri na pera meitari na kwapen sinanu kundakia chakari yaya ki horowan tiepana mentepotakin nakawa. Nikapene sanaki ya wamaraki yon meri ntari ya kihanakwa hibinanu nte post office haipuki ya wanikipe ariye nipene nsuwa kimua irovia obisa onkarike kipepaya. Ikuwa te samura ikakawa kinepe spa wan tikesis ibukin katana mtiani otirakai na koimi ibukin na mirongurungu. Aki etimene akari ya hakipa inana kienakapua nakua kiena yu kini paya kini mena ina noni paina tiane kitira kai ne hayana ko ibukin pautan te hope ki pairi kita bewa ni kota ki mette pai ni kare ke mani eria ni katana ki tiane o tira kai pangaya to wana oina ya tapo i ka ni meha na marake oni ka bum uruahan tiane o tira kai ina punu kona rota meon teika oni ka meha Waririken maisin temeri itari. Tekapenia yam teruki isuwa. Emanuliek ya isuwa. Ke tekapakamani enakiraka yon tebuina tengata tara. Ke tekapuriaki enakir yon wawa teririki. Ke kokonan nanganaki nika wawa suwam. Kana kokuniaki nukyoki murua teswa. Iname tata payaki katiaki teswa ibukin teke nikaira. Nehatiaki ibukina payana ipuobuoki nika metuwa ikanuan teswa. Yon katanan merin tari. Ibukin terunupain teikiripes. Neona awana karikistans nkai ona kontai aika narubo ibukin sisira ki oribos ta yo karita ki me obisin the coastal fisheries division iampo ketareponia isuani me wakia wo watowana ni me wo wo ni me wakia

0: menam tapa ne kong rame yei wapu ime wawa te mene singkai na kondo no wa ase na nora ero kwa iyo meuri teni mewa akia meuri inki ako tarapon meya kona meuri meitio are eriki tisi siraki na koi meka angai irawa maisen tevere te pesua te neitoro io ante menna te pasensa ho ekona anu nu mosa na ko senan ko nikri pas pa anasana ki ken kana ko pai yon irawa te kiro
1: uwa te kiro
0: uwa te kiro io ante menna te pasensa rangi sana kana ko ampa te kiro ai
1: pandara katta no ai fanta pai daga ada kiro ai da konti
0: namta pacara re kende tan tene me waake ate ta kan tane nga pa ong roya kana ko kwa katikiro iya ke ya ka wa to ate ta kana ka katikiro ina ko ye men tene me waake ai pa na ko ye men namta pa na kwa re si ra me ye o se na me nga no ra ri ka re mo ina me uri tene me waake
2: me uri
0: ko e ko tar pon me ya
2: Me
0: pahiri kita. Sesuatu yang aku pahiri kita ni. Kunanga aran nana television tawana the Ministry of Fisheries and Ocean Resources. Ada etape me kanan merintari nanua. Ete ya apa sih nak? Kunanga dari aran television. Ete ya. Kunanga aran nana division tawana the Ministry of Fisheries and Ocean Resources ade etape me kanan merintari nanwa ete ya opisina padaya lande uthiyasi do kaya chiji chiji chiji chiji chiji chiji chiji chiji chiji chiji chiji Kunanga isi kekaiwa. Tepun enaa kiraka yon ni mewa tekiru temenna. Tiang tepuina maisina yon temenna tepaasinsa. Ayu teke esisi bukintaka nakupai nakosira nakuni kiripes. Esa neke ekairua. Es ngayaan? Aiyah, penangnya seroy ya, nak pun tak tiga roy.
2: Aiyah, kalau ada dari rumah ni, jangan mana nak tiga roy di bawah nama tu yang di bawah, kalau di tengah nama tu. ay bundi nakaya di ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano
0: ngayon ako nang darap na pangkoy ng katikiroy, ito ko pa, panura ka na ko kwa katikiroy, yaki, na tikiroy, di kinaroon na yung weekend na yun, tikiroy may kanyo, pay natin, titaratararoy ki, ay pa na ko yung kaya kwa rin sila, naran may wakya, tikiroy di kimente ni may wakya. Ang tayo yun, ipon sita po yung mga nung wali kita minisaw ya po rin yun, sina, ang andi kita, the fisheries, may anarong-rong, ang rin kinana, te, tawon na rin kita tayo.
3: Kung ano rin ito pang antay ayo, ayo ang mga nakakakipo suwari di ako ito kahi ilong at the Ministry of Fisheries and Ocean Resources ni Mahana at the Coastal Fisheries Division. Kamataya patirakan ng tiswani cases, buwat nga ito pimerwaywa kita fisheries, regulation, buwat nga ito pimerwaywa. Ari iya manilyaki, pakanwan tamakuro ito pimerwaywa, kibuto wana, wawa, tenua, awan mewa, unuwa, o isiwa. Iyan tamakuro amyo, iya manilyaki itihan, katanakin ki kamenwan merin taari tapiwa, inanwa narunay kay. Temuan, tiswai bukin katanan tenneli o tebaro. Apakin puran tenneli. Wanua point ni mewa de centimita me merina ni metana na honto kin purana. Kasuwa ebia o noko ke yeipun muana. Tevaro tepi me wanua de centimita. Apakina me metana na honto kin purana. Tevaro tepi me wanua de centimita apakina me metana na honto kin purana. Taya hawa ebia o noko ke yeipun muana. Tanura akwa kin kapua kin ke kawa kinan denere o tevaro eyoko ke yeipun muana ibukin takarikirati. Ya maraki ki amari kita dewa epon kata kwa kasaka wawan swa katanan jion o jion tapakia karinanin jion ni kapeni o jion tapakia yon kiripe sapeni ni katana ki nape yante swa ayu harinan napa akia akari ya kakipa ina anai punimuan jion ina akawa jion kana iereke na huwan tepiki ina kakiruwea anatapu ni kabung akia nakapona kuwa kini yoki ni paya irikon meporan jion sekisi ngaya me akia nape ina akawa jion Ayakan kina ayaki, kaya na check. Akakawa kikani kina ay kanne, ibukin karawan kametipay yuan katanan temeri ayo. Tan nungura, ay kay kese sibukin te sanagi ki personal consignment. Kita kanakupay o yukin pay na kosimanipun kilipes. Tevere te pasua o teneituro, enakir yuan wawa tekiro yuan temenna juameta ki pasmisa. Tepun, enakiraka yuan nimewa tekiro ntemenna. Tiang! Tupina maisina yon temenna. Tekime, epon katabuakak, etepe nipua metana, onikarako. Tupubusi yo tekaurin. Aki akari ya hakipena utana ko merin na pera meitaari na kwa pensina nuku na kecha kariyaya ki horowan tiepana mentepuotakin nakawa. Nikapene sanaki ya omaraki, yon merin taari ya kiha nakwa hibnanon te post office, haipuki ya wanikipe, ariye nipene suwa ki mua irovia obisa onikarike ki pepaya. Ikuwa wate sangura, ikakawa ki nepe sipa wanki kese sibukin katanam tiyane, otirakaina ko imi ibukin na mirongorongo akia temenne hari ya hakipa enana kena kapua kena kapona kwa kena yukin paya kini menai nano ni pei na tiane kitira kai ne hayana ko ibukin pautan te hope ke pairi kitabewa ni kota ki mette pai ni kare ke mani eria ni katana ki tiane otira kai pangaya to wana oina ya tapo i ka ni meha na marake onika bun uruahan tiane otira kai inapun konan rota meon teika onika beakwa Wariliken maisin temeri itari. Tekapenia yam teruki isuwa. Emanuliek ya isuwa. Ketekapakamane ena kiraka yon tebuina tenga tetara. Ketekapuriaki ena kiriyon wawa teririki. Ke kokonan nanganaki nika wawa suwaan. Kana kokuniaki nukyoki nurwa teswa. Enameatata payaki katiaki teswa ibukin deke nikaira. Nehatiaki ibukina pena ipuboki nika metuwa ikanwan teswa. Yon katanan merin tari. Ibukin toronupain teikiripes. Neona awana karikisans, nkai ona kontai aika naruko. Ibukin sisira ki ori bos ta yo karita ki me obisin de the Coastal Fisheries Division iampo ketareponia isuani me wakia wowa towana ni me wowa ni me wakia.

Quest pasana pendong rate, tokoran ay runde, the wali Chris Brown, mekunana say goodbye. Yon meldi FM 89.9, wapui meisu wa de minisin kaimuin te awa isuwa. Na kabarapura wapui meisu wa de minisin kaimuin dono wa. Ina non de de muantai di keyo. Ya ka meldi kong kaya ko, kwa te ime tonu ngura, me yoni piom ni makuri ke, kita kaya ni ko, yon kawai anruko ni mayangam ina non de muantai di keyo, meldi FM te sara. Kaku kurei ko te sara orani ko, kia ni kakana kurawa na pekanwan de amui ke na yo. Sena te ime ton wakina ko, auringa re sipon wakina pangkai yon nara kakaki po sare meten na non program. Nei re tirana ko, kanwan te amtai mai kanne, Meuri FM te sa kaku kurei ko me te sa kamer uro ko ke, tera pako na ki po so, anna kurawai kanwan na nako waki me ngaya. Tiki na non wakini karawan na ko amkata iriki, ane ko ko wakin kai me ngaya. Sena me ngangan te Venga Boys me kunaya When the Sun Goes Down.

0: Ang kampanya, ayan ang trading. O siko ng design kung ikay na kayan ako. Naroon the t-shirt, the cap designs, the banner designs, collar designs, blade designs, cup designs, the patch schools, the non-locals, signboard, poster printing, yay na para sige kayo nung pera. Ibigin tinani ka, depo-depo tinani pas, tinani truck, o siko na nabani ka rawa, the king, ibigin takawabi matuwa na. Ayan trading, yay na pa comment. Siko na ni Koroy, tinani dress, suru, pen PC, uniforms, vest, sportwear, kidswear, awa po ni mais kulguridiki. Ilarigin nila services sa ikan ni, o yay na para workshop, ayan trading. As ko na nabani ko roi, nako amika, rubering, o taka service. Yay na para medyo work. As ko na nako roi, tiran ka usway, taka tas, the brick mount, the tank stand, taka in open, o ay taka in ikatoka. So ko na nabani wiring service, o yay na pa, arakapin target the construction. Ilarikin na services sa ikan ni, o yay na pa, arkaibu ke, ay kaas ko na nabani pupuki na ko imi, ang kami yaki kamkan ka na ko, yami kako na ko puki.
1: Ay kayaran na rakaibu ke, apitinua, LC Lady Fatima, MA Lady Guadalupe, Kawai, LC Lady Ito Inimerawa. Ayong kanne, kawai na rakaibu ke, erokon te itira meyaki, nunga, awai te itira miyang. Leitaki na koira yon tinampan tarapon, isuwa ni mewa towana, uwanowa towana, uwanowa, ke, email na kon gm@annanjk.com.
0: Kamdaba, mayroon ang kambana ay Annan Trading.

0: Business promotion. Business promotion. Business promotions. Business promotion.
1: Business promotion. Nakangangain ka na ko promotion kaya au katanwata yuhan panan kiri pesko ko na ni buwakay.
0: Aki ang nga na ikoy ko ito. Sireita ki na kong nanasi marketing BPA. O abon buwak ko na ta. Nakon na rin ko kanta na ngayon.
1: Yay ang kangangan ikarawan ng promotion.
0: Natuwang ko meti ko aw. Natawa na iron marketing BPA. Sikunando kong meri am tamay. O ni karawa am tamay na kon na rin ko tangiriya. O sikunando ni karawa am script. Ilanong tirilyo. Kutiyaro. Aring ka na yung ura at ipotan namin ta. O ay abon yung takin na doon na nun. Tangin ang promotion na rin nakalako. Ginanong panalang kita. Kung kuna na bando kong namtabo. Create a promotion na kung nada ari ko po ni kanta ni ngaya bangaya anything Roy o iman nila Roy na konti po tal mama ka
1: Rita kinakoyra naranampa onowa tenu akia to wana nime wakia kesiwa tenu akia akia to wana wanua to wana wanua ke marketing at bpa.org.ki ke message na koyra na Facebook page BPA Broadcasting and Publication Authority ke PPA Māori FM 89.9.

Now, ya punna kiri ke arun busin tewa, ari eka kaji ye meyan nane kai takantikea, tini pun ko suwe yari peso. Maya de kurigo, kapaya aram, iruia anakumite entok, ibugin de waya, wa, nana kapi meruwa wani no ametapera, en kiri besu uwa tanga wopi mono. Leita jana kontenamba, e isuwa tenu wakea, awa isuwa ake tenu wawa, o isuwa tenu wakea, ono wane mewa, luwaiwa ake towana. Satebeka tepana, ema ituro na konar kampana, ay enan trading, ngayang kaya amisbonsa ibugin de waya wa, Wawari na nini wa ake anakapun tetai yei patawana teisua pataka uwa tewa. Nakanwa ngami mayroon anan trading wabubuwa tekatiri men o tinibubuwa ni mebu itakawu men o temuwana makanwa ngana e ni mebubuwa tetara. Kuligo mina ayina po paim dekanwa nga emonte meteroi. Kamraba mayroon anarapata intok men the sea sport subcommittee. Tekeroi kaan gilibes ibusumayan ami inomata wawatanga wabimono.

0: Yaukin kai ta kabera ibukin ta kanega yo asteria ke Pacific Engagement Visa ke PEV ibukin teriri ke yo wo watenga wo bimono wa o wo watenga wo bimaisua ina toki mo bime roe wan surai wo watenga wo bimono wa te bua ai ga akata ro wa ki bukin teri pesin ta kamega ayu aria barakat ye karo menasia
1: wo wa kai ka aria in karo wa ngana kona ira po kon teri nedi nan gati ke roya yo te mon korea ni karina ke ni ka pe aram online ngana ko pende ke awana kona ko ngwa ki e aria ni makuria kanwan po me ibukin ta kamea ka ke te visa e kona ande ke po ka maya ki apona ni karo wa nan visa dinano nan ai po po ke te tau te ka no asteria i po po ke ka ka ka wa ki po kona ka ngan karo an visa pe kara pa ye ka ka inan wa ki o tira e koria ina taia imain e ko
0: Ntana ko kan natai apa kona kona anira ko kon teri neri ni kamera ka ei apa na ande ki rongorongo na na website the Australian Government Department of Home Affairs.

mente tokora na pen kunam mane kwas pasan ngora yakin na ni yerin te tongo a ya kar ko ira rain na ratai pen si duai wari ki te menes mangka ya pora isu na wan te te mantai ri ke yo men nam ta pane ko ngora me yei a nan tauroi mangka nen rei se ko mem ko ngora are kwa kito ken ngora yakin na ina non te te mantai ri ki koraki Am kong rayo, ada kata urawaki men te educate men te pota kin rei rei. Ayari inanon tapi watetai, ayari isipona panggan de me am kong rayo.

0: Nghĩ em cảm ạ.
1: Ôi là chưa đâu cả ngã.
0: Kì ta thì yang em.
1: Ôi chưa đâu yang nấy cô.
0: Kì ạ khi ông nó nana services PPA.
2: Hèn, ngay ra đi. Ibu kini kita ada nang kangen. Lecture dia kini nanom. Ah, di kita kini nakon marketing@ppa.org.ky.
0: Kita message kini nakon nana Facebook page PPA at Broadcasting and Publications Authority. Kita PPA Mary FM 89.9. Kita kubu ni kono ana bandai tak kini nakon rende telepon number. Onuwa tenua akia. Tenua akia. Tuwana ni mewa akia. Kini pun rogo nana account the PPA. Pai di kini nikari nata ngitangi mki am kangen. Ane nana search box PPA. Hari ekat Roya Ibukin.
2: Weapon!

kuna mauri rongorong men pangan kirbasi rong ngai piko pingi. He wā kini mwani ngā pongi ntapo ngai takapo ae te waia wā ke teria ki tournament i tapon te Nippon Causeway mai i takoronga. I pukin reitan te pukamaru nana kāpui mai siua ni noa mata aparai kirbasi. He ri posa ki mento komete ni kai noa mata re tararua takakaro i tāri pa wapui mai sin te sim ni mane wanua te sim naine a wanua te sim i bukia kain te kai omen ke te mane o te aina ke ngaia a ke aira te kapu ai. Te kanua i pukin karinan takakaro i ka tenua i kai pon te muana ni me pua tara tenu puan ni me pui te tara i pukin te kau omen na ua pua tara i pukin te katenimen. Hesa ni kamatoa te obisi pukin te wan kanuan te pong ke te mits mei peso pa ni te iei au i aru kuroa i nkai te au nino i on kilpas. He tau pa ngayang ke na makaina ai kai pon na makaina i pukin te au meiaki. I pukin kilpas are uatana pon te roi au warereke ni pakan takarau me nkai i aitara rokon te au nino. Aung kani e pitan ki kanuan pong i on kilpas na konda e nang ira ka maisin takarau. Ai nang maisin na pa na makaina nang i puak au ripo ripo in te pa. Rakan ka pupuen tari e na pun karakana pa ria tatan tari ari e na konan ka rokoroko i teian urupai na kon matanui in te pa. Kai e na rakana pa ia pupusin tari digin tain tionia aung tain puakan meroa. E na rangin na makina kina pa matuan teang meo ari e wota puakan kanuan te pong i kilipas. E ngang ke iei ana urupai riki rakin ka pupuen tari na kon napa marinda para narun maten teian nani ma e na pun karikana pa maingin iika ki harangin ka kakaya te marawaya ka pupue na ron teso te ingimea ori e na kona ni maa karikira ke te mani men te akawa ngai kai buke na kawa mei sinaniku ana ira maingin iika kane na kon marawan kiribas. Yesan te akin na anai komisina Australia pa yau kin kai te kapeyere i pukin te kameaka yo Australia ke te Pacific Engagement Stream Visa men te wanan turai ua tanga wapi meo na ua on tukin wapi meruaiwa nturai. Yosin na narongrongo te komisin ayopa pon te pua maisin visa ke asan kata waki pukin kiribas ina nun terrikei. E tau pae kakawa ke akura ke ana nun te wakin ka mea kai. Ana ka mea tata ya roi yon pae ka kain nan waki pukin kana kwa kina imain e ka pae ya raya. Ari aina pa natai ya taan ka pae ya raya pa nkana a ka pae ya raya o sakin nanu na pa aare kina pa. Nkai ena mga yei terinedine ni katik roi mina o waki aare kin terinedine. Ana man kawa ki pana kanua te pome i bukin ta ka mea kai o. Rongrongon te pite peke, he saa na minister saa mua i bukin ta mani na ka tanua ta pa e na kiri kaa ki pon te pa e de diesel o ta karasin men turai. E diesel e na kiri kaa ki nda mai saa wani pui me uo de smarit e nungo de sens na kon awa de tala. O ta karasin na napaka nda mai saa te pua de smarit o wana de sens na kon ne me pui me awa de tala a uo de sens. Te petro e na kipera ki te utana na kon te wana te simare i siwa te sens. E tau te norongare sa inai te minister nda mani pa keri ka kini poon ta yani pa ai ka te diesel o te karasin. Ari ki men ka me unaan te sas ai te premium ari a kapaka ta ni popa i pukini pa kani nanu ne peri. Me poon te petro e a kirin yei ta yani premiums nkai ari e poin sikuna pa ni poona ni nanu ne peri. E tau kuri ki pa te oira ai te crude oil o pa ya ki a karawa ki men te pa. Kanda ni ngāki pā ana kona ni pipitaki, ina nun na makai nara kei kai. Yesa na kapu ui e ria tata Prince in tua na kon te kampana ni pā e rangi ni pūpura njawa nāpea te toto pā e ria ini manga muani korea na kai ni pēine i puki ni kanua ni pōng te mosari e na kona ni rangi ndota kei te uana na karikira kei a pūpura pā pon ukin ari e esan te pikiaraki, yon the case. E ria posina te France 24 pā e kunea ta kapu ui pā yesa ta kampana ayo na kita utawa roi min ana ka pere kare ka ana ka stama. Ari e kare kere wapu ite besente mai sinta kapon men ana pa ke kapona koi tero injuries. Tete ya iya wana ngwak ta animo sinta rarua ana ka ini pere ta kampana ayo. Ari e na manga muan rina noia o ni koreia. Ane re e maakin ana pete muan tai no rongon te ausin kapowi inta onap. Hai enang tararua kanuan ana ka ini pere ta kampana yon ana kawai. Ipukin te tukuan ka anganga nakon kanuan pong ngay kanaruko. Enga nane au e kandani ngai e tau teakan papo nukin pa ena ko asina kwa na kapena ni pepeiri pukin karawan na karigira kea pupura yon makurian te kes nda pene ni tiririkei. Asa pende pitepeke nanga ya meroro ni po win de UN yon te nuaru menta ki te otapani nare e karawaki Bangkok ni tena makainai.
Committee on the Environment and Development, Point 1 and report at the United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific. Aki aro komentiono ay tepetepeke na kontaka po uya iyo pon minister ipo kini pipitaki ni kanuan pong may PCI lindi at ambuya may toromon Wayne Kemu wa may tuvalu may Natalia. Te po uya iyo repon anakarwaiwa ni po uya ito komite ay waki mentuwa nanturay. Ruron anapa he said the man that the pirates in Kauntata and how an kipa a warere kima at the kapene and yatata and katite yon Beijing until we can a hope. Iriposina kipa yei rota kinda na yango awe karawa de makure yo yan pukina aika apun kainis na kwena. Menun tapente wa an kipa me at the katite yi at the kapene and yatata an yon Beijing aipun mete yei the pirates sari anakawo nara liu a yei the gown me tinimen hakei kwaki. Liu ono pi me ono ana rikil me u epon me me kayon Beijing o e apon san puraure ono kwana pon tsa kururong rong ari aka kapua kana rong rong o ni me kan si ngaya eta una pe tau te khina no anda tapo e ko yang pa kanwan an tairi liu aki akunet o rang ni mai sei tata ye e mane vi ata kan e no musika me una mai muin ta kakaya tapanin o o sino ko me ye pa the case ai erkeyo pun karawan makurai ka anangan ka pun pa yai te puta namata a yana ki men pun na ka nga te men na namata nga nani o te men na re i kwaki men te waki ni taka pura yo yasa nusirako men te onaraki roro men panan kribas.

na panwa kina ko me daitan kanwan nara katai kina ko imane ne pokin wowam ke pan ko na ni kawai ke men kuaya ka ko ko ro ke ena ko nana pen ka pukurai ko ina nante ta me ron de tai ke yo sna kana ko kita pe kora anene anene na ko pe mai yo ni karo ko ai terani suwa de tai re ko na manga tauro ai ndongora ai tai ene katanwata ake tauro ai pokin ndongora am te tai re ke ai Saksinga ya me tawan kan wan tepung ipeken nguram. Oi kan kauring kona parente tetairi kayu kona kona na pen nguram kongra. Are am kariana ko nipon wanua tetairi kayu. Te kuata na kon ruaiwa am kara kini kawa mesu na ko im kaya teatei. E ko ngongra na bangkai irari kiu ion meuri FM 89.9. Sena meurang kan yang tekorana e imuina irom de te te ware te pangira me kunana e te korana iu kare karen tiang miang.

0: Ang kampanya, ayan ang trading. O siko ng design kung kayo na kayo anak. Naroon the t-shirt, the cap designs, the banner designs, collar designs, blade designs, cup designs, the patch screws, the non-locos, signboards, poster printing, yay na para stick ay nanon na pera. Ibigin tinahan ni car, depo-depo ay tinahan ni bus, tinahan ni truck, o siko na hanapan ni karawa, the king, ibigin takawabi matawana. Ayan trading, yay na pa na comment. Siko na ni karoy, tinahan dress, suru, pen PC, uniforms, vest, sportwear, kidswear, awa po ni mais kurgurilig. Ilaligin nila services sa ikan ni, o yay na para workshop, ayan trading. As ko na nabay ni karoy, nako ika, repairing, o taka service. Yay na para medyo work. As ko na ni karoy, talang kausway, takatas, the brick mount, the tank stand, taka in open, o ay taka in katoka. So ko na nabay ni wiring service, o yay na ba, arakapin target the construction. Ilalikin na services sa ikan ni. O iya ina pa, arkaibo ke ay kasko na napa ni pupuki na koy mi. Ang kami ya kikamkan ka na koy mi kako na kupuki.
1: Ay kayaran na arkaibo ke, apitinua. LC Lady Fatima, MA Lady Guadalupe, Hawaii. LC Lady Ito ni Merawa. Ayong kanne, kawain na arkaibo ke, erong de itira mayak. Nuka, away de itira miyang. Leitagin na koy da yon tinampan tarapon, isuwa ni mewa towana. Uwanowa towana, uwanowa ke. Email na kon gm@nnjk.com.
0: Kamdapa, mayroon ang kampana ay Annan Trading.

0: Yaukin kai ka bayara ibukin ta kana ga yo Australia ke Pacific Engagement Visa ke PEV ibukin ta ri ke yo wo wa tenga wo bi mono wa o wo wa tenga wo bi mai suwa ne na toki mo bi mer wa wan surai wo wa tenga wo bi mono wa te bu wa ai ga aka ta ro wa ki bukin ki pesin ta kana ga ayo ari ya bara kat yei karo na nasia
1: wo wa te ka ari en karo wa ki kana ko nei ra po kon te ri ne ne ka te ki ro ya yo te wan korea ni karina ki ni ka te ya ran online ngana ko pende ke awana ko na ko ngwa ki e akwaria ni makuria kanwan po me ibukin ta ka mea ka kete visa e ko na ndeke po ka maya ki apona ni ka roan na visa de na na na ipo po ki te tau te ka na Australia ipo po ki e ka ka kawa ki pa ko na ka ngani ka roa an visa pe ka ra pa e ka ka ina nwa o tira e ko ria ina taia imain e ko ka roa an visa
0: ngana ko kana te ya pa ko na ko na ni ra po ko te ri ne ri ni ka mea ka e a ko na ndeke ro ro mona na na website the Australian Government Department of Home Affairs.

ya kanoi di kong kui ya kanoi mga tim ito na pen nguran ro ni da ni katua ta iliki kura kina kondar kong ra ade inong waki di kong na pen tete yayu am karian aku punai yu di kong ra re tim ito anda kangai ya ruyo ame te karian aku ame ne ke kina kien jo na pe ipukin na ruyo ni kakama kuri ame ya tare na mera pe kawia re kapo wagi pe yasa ni kona ni pita kina kia na kon ese watake punai na peroi putan na kong ra yu tete iliki yayu am kariana kon tete yayu es na meru wakin na teakana anu ngraya kina rungu rungu na ya kikina aki bukin dia na kon na kon apai me na tare na me to wayu ya na kina aki kon na ngana kita kamu amua ingen ki akira patana pa yesa ni musrava mente me weng me bukin ni kuriana ni kona ni pusmaya ta kapone pai i bukin kamen waki ya tapemen ada ngai ya kon angkan ni ndangin ni ki ya kina aki na a kamu amua kin aruna ayo ina nan anatai ni meu I mean, kapan pa ina? Inta pa yaya san? Ni kaya taraya ina nanta inti ta kapan pa yan ni? May mana na katapan ina rong rong na rakarya na kwayo as na ang mga kanya tatay na kon ng ram na kon takatang tanya ako dari kayo. Tiyaro pa kwa ngana pen tauroy, kwa ngana pen takatakaroy dari kin ng radio, kwa mga tatay may kanya nung rakan na rakarya na ko, inta tayo kayo.

tadi ngapa aku pun tau Roy Roy ki? Ngay ni Monica Teroy, mayam ko ang ura, ayam karian ako. Ito tayo di Ken. Inanun de Kennedy o de kuran de iria di atata to wana yon Amerika at the University of North Carolina in Charlotte. O, inang inipong di ari gen de pong ane. Are pon tene po yay pong ene peri, wawata nga de po imerwaywa. Ike, to wanda iria yon da kiriya at yata uroy na kon ayata niya ibukin na yakan wanda iria in de pong ane. Yaya kita pe nimeruru pekin de iria mete yan laptops apere na pen tauroy nu kiyon tay pura. Pa kakanta ni ngan te kanwan dei dei te tayang me puni nanun na pete tay ya kakanta ni ngaki o ya si ka dina na pene kos te sa kakasi ari ka ko waki pa pon na tay na pete dei dei yan o ni kinaki pa Tristan Terrell o i kan ne re waki na pe yana makuri ni kakasi na kya kaka kwa konan kan ni yang wan kan na re ya te te dei dei te tayang ni ki ai pun te yang wa me una jo ameta ya ya ya pirin ta kakani kara pe yan ta po ke na konan ni menu yei Yay yaki yaka pakaita ipura nango yay yay. O ipuwa ko yaya tenjeri di. O temenda me yay pun tetele maane Riley Howell. Ari kako wako pun singa yan tetele yandi. E yaki takaka niyangwa meuna. Me inanun tayna na waki ni kakasi te sakakasi yandi. O ngaya e penepidina ni keine taroi te sakakasi yandi. O ni kataya ni inimeki me ngaya ipuki ni katokanda na makuri ni kakasi. Inanun de gini mek yani ki akari nan tekin takan wan kasi te tein mane yu o men te akina kina pa te tai yani ari ya pona ye no waki te makuri ni kasi yani iri ya placement te rei rei ake ye ni kuri ni katoka te waki ni wa ba ani ete akina ki pa etu kina pe me un riley te tai yani mu ni ka tanto te kwante makuri ni kasi ari asan ka dikate taka ka mete me ko epe siri ya te te rei rei North Carolina atako yari postan ka kai rung rung Pasi na nuna na makurin kataan, tutukwan te makurin yuavan kakasi tuwe Riley ari anura kei pa yakuna nipisi pa ye kapes na run tutukwan te ikwaki kepon temete iri ate entere irei. Yei tepimen na teye ke toko pa angkeru na pa yaki korawa ari Riley anapon angi eto anakapona pa imeuna. Saksi nga ya meye na pe teye ke toko pa inanun inimekina mete sa kakasi o ngaya erika yata inipirinako ni karapeya. Riley Howell, a bonus stream agent at the University of North Carolina at Charlotte, and the Akapalapara Rorona, Watakuba Bunte de Mani, and in Young Roy, a Kurakuran Rita Kemena Tangira Nakoyata Pemen, on Pepin and Nunan Dongrun Tai Kanako, Gay Past

I what are the song ha? Ika nga nga yang wanti aka keiki, meyeng. Yei me buko yo me tan chon na pe, e yakuna, nanga me uye buketa pe men. Nkeru na pang kuye, koko na ni parawa yasan parawa de ten mane Riley. Yakas kwa destra ki ame na koin pai punta kakaire na ko. Iki e koko na ni parawa makuri ni pupuoki, on nanga nano, ibukieta pe men tena no estaki. Ame kainate, hari yakuni karukoi de roin tukin na rakamura, e am karia na ko, nte tairi kei. Ni punta ina pe yu na kon, tewi kei na roko, ayo ni monika te roin. Kopi sendap ibu kini ram, tikerai kita nam tayri ke, tikerai kena nam weekend, kena mesuroi, sabu mu.

0: business promotion. Business promotion. Business promotions. Business promotion.
1: Business promotion. Nakangangain ka na ko promotion kaya au katanwata. Yohan panani kiti pes ko kunani buwakay.
0: Aki ang nga na ikoy ko ito. Sireita ki na kunan ng sim marketing BPA. Au abon buwak ko na ba. Nakon na rin ko kanta na ngayon.
1: Yayam ka nga nga ni karawan ng promotion.
0: Ngatwa ko meti ko au. Natawa na iron marketing BPA. Sikunando ko meri am tamay. On karawa am tamay na kon na rin ko tangiriya. O sikunando ni karawa am script. Lanang tirilyo. Zero. Aring ka na yung ura at po dal namita. O yan po niyong tangin na doon na nun. Tangin ang promotion na rin nakalako. Ginanon pa namin. Kung kuna na nando kon na mtabo. Ni create ang promotion na kon na da. Aray ko po ni kanta ni ngaya. Bangaya and tangin roy. O yung mga roy na kon te po dal namita.
1: Data kina ko ira nara nampa e ono wa tenu wa kia to wana ni me wa kia ke isu wa tenu wa kia a kia to wana wanua to wana wanua ke maki

quando mi orientai che io non coite te, io come non mi ne vedo che non mi vedo, ma quando mi caracinica uomestu. Aiutami da monesti mi onta, te rumi am caracinica uomestu, ibukim da tari kei. Antari kei uncani, arakaraki, pondongon di teinumani, e pipirinago, mente come de pai. Canagota royo and tauran canacome kaike. Osavaki nagonaraki, akimotun tari kei. Yet a minute a day, yaki took in pipirinago menacame de pai. Arante din mania yupon jack. Din mania jack and canes wangaki pine a very very key and a pine day day, keton kahamete pie. I put naki conan corova swangakina. Or irang in a burin pipe and a conan nor a kin takataka seat, outan and a bete tie, no worry worry. Gane mangatakatakan worry worry, awana yango, ipun yangu pie te pua. Jer variaki in tekan kamete pie rona. On takunana yango, pie emma kai worry worry key and a pine day day, kin kamete pine, nakonare muina. Hawagia pantepong do one ayat hatakan kandit in check me anapok ah yen waria on nataya baya pandang in kurus tirante paya nang dia in warikya kini kametya ai bukin ne yo yarang te inangina ah ya kaina ne pena pok ani mana taka haruna pa eta ku pa ka kameru runga roya na yang ah ya manga kamete pai tebe wate pong imi no ya taya pa yarang ni ta ta te paya ri ni koroya kini kamete pai ya men tukin te tai manga ti ne pena ngina ah ya manga kaina ne pena pok Ani yang wajah bayam angkai kami tepain tetai tuan. Awak pun nanya na peru aruna. Negara ku aki apa? Ia pun kani peni teririk. Awak nang pun kani tain te pasti apa kau kete exam. Ia ada yang kai ten check. Bayang nang pun dia ini kami tepai. Bangana pun nak kami tepai. Awak nang pun nanya te peru aruna negara yang tain te pasti apa kau. Ayang ayari, amu nang kani ana baru na na pain dehirai. Metepai ayari kipa. Ia pun nak kita tuan tai. Nika mete pai nka ya pon rangin tena me pongin to kos rape kau ke to kouke. En kia wa ki to kouke oi rang peste pai ya ya kia taia to wai jack. Pai ya ki ero kon to kouke nte taia are poni pei ka ya sana pen nori o ya sana pen nataia pa san dinano nante reirei. Me te ka nganga ngai pa ya pon naki konani makuri ke ni karoi ke natai rekeia. Ibu kina pa ya pon naki ka mete I pa ya kekei. En ya pon naki pa sana pui to wai ten jack nana kos rape kau. Ibu kina bea pun rang mereka kita tain kami tepai rona. Ay besiri kana tain me pai ka kata beta bia menen kami tepai naron tita ka karo tita ribu na pai rike ka pun nak ya menen naya. Ibu ina ki pas na ani oi na me kina tenen ka awa ki hati me me. Engka iya stan ko na ki rovia rona ndei rei. Engka iya ria ya mo yang kai tita in mani a jack. Pai nang dia ina pai na tika kami tepai ntai na pun dia. Anda ki mengai yang oi apa yang mengai tato anak kami tepai papa indemi. Menang pun tahu orang kai menanana. Amekan ni ari amon nana pen nak orang. Anak iki yang kita ini mana ya Jack. Nikarokwa ayi pun nak iana kanga antekos repakau. Paya pun orang ruina pemuin nana puin kapene.

0: Ang kampanya ay yan ang trading. O si ko ng design kung kainakayan ako. Naroon the t-shirt, the cap designs, the banner designs, collar designs, blade designs, cup designs, the patch screws, the non-locos, signboards, poster printing. Iyay na para si kayo naroon pera. Ibigin tinanin ka, dapodapoy, tinanin pass, tinanin truck, as ko na nabay na karawa, the king, ibigin takawabi matuwa na. Anong trading, iyay na pa na comment. Sigunan ni Koroy, tinanin dress, suru, pen PC, uniforms, vest, sportwear, kitswear, awa po ni mais kurkuridik. Ilanigin nila services sa ikan ni, o iyay na pa na workshop, anong trading, as ko na nabay ni Koroy, nako amika, repairing, o taka service, iyay na pa na medyo work, as ko na nakaroy, tinanin kausway, takatas, the brick mouth, the tank stand, takain kopen, awa itakain ni katoka. Sigunan na pa na wiring service, Oyay na pa, arkapin target the construction. Ilalikin na services sa ikan ni. Oyay na pa, arkaibu ke, ay kasko na pa ni pupukin ako imi. Ang kami ya kikamkan ka na ko, yami kako na kupuki.
1: Ay kayaran na arkaibu ke, apitinwa. LC Lady Fatima, MA Lady Guadalupe, Hawaii. LC Lady, ito ini merawa. Ayong kanne, kawain na arkaibu ke, erong de itira mayak. Nuka, away de itira miyang. Laitagin na ko ila yon, tinampan tarapon, isuwa ni na watuwana. Uwanuwa, tuwana, uwanuwa, ke, Email na kon gm@annanjk.com.
0: Kamdapa, mayroon ang kambana ay Annan Trading.

kulamauri nong rong men panan kripa sirau ngai pi ko bengke. Ina tauroa inuwa ke kanuan te po kanun te kapo e the battle of the band wawatanga wapi maanoa na konte muantairi ki ntepo ngai the sport complex si beso. E kamatoa ke men te komitere tararua te kapo ai pa ni mewa maisin band ke ana tauroi ni ira te kapo me maisin te kanua ngai ni mewa tanga ipo ki nte muana tenua tanga te kaumen wawatanga te katenimen a tenupua tara te kanua arina na koia band ni kapenea ke ira te kapo. Yang anaka te kiroi te komite ni kaino amatari tararua te kapo yon the band na koia kai ni kiripas ni kapene ni ya kakatauroi mai nuan ana kapu imaisi wani na amata kiripas. Esan saina ki ni te mwane po ngayana ko te pororoi e po i merenan te kampana nupa e te Kiribas Oil Company Limited me te kampana re i oke nupa i e te pa e i saki me i Hong Kong e te Union Petrochemical Hong Kong Company Limited te UPHK e ripo sinaki me te po takina makuri po kini karikirake o kati me toan kora kora ki te mise pa te kasaina yo e po nikarawa ki iroon te minister are tararua te koil e te keua tarasi sindona ki me te sabbeiri nana pepan tararua te koil wa i te CEO nda kampana me Hong Kong nga yo e ka kei are e maake nana pa yei te rikira ke naruia nda ita ki kampana i ka uwa i kai e taku te mise pa pororoia ke a saina ke kei po nguwa makorona pa te Master Investment Agreement are e nang kona yei te koil ni makuria o ni kaira ta karikira ke yo na kontai ka naroko wa i ka pouan te pororoia o ni karoko an te pa o te karikipa i nanun te pui na riki te riki. Ia kakaita u te minister a te ke ua na kui a kain te pepe ntararua na ia kona newe ka te mani karike ri yona au korakorai an rona ki ma te CEO au ai tāni makuri in te kampana a te koel. Ia sa te pota kina makuri po kina makuri an karikira ke oka te me toa ni korakora ki te mise in te akinda pa ia sa nsaina ki te pororoi me ausi ni mea kai ka ua pui me te uana maisia yona pero ni ka inis mea katean te pui me te uana roki ai ka te kai te menna au uwa rokia ke ana i popoka ki rau iau tū, ni maisen rokina aya kakani mewa. Aioa re kamatoa antea kina te ponumui ni matanui mante mise nana meroro are iangan tain te pota kina katapana are karawa kinta kawapo ngita wiki ai. Ibu kinta pui matenua roki ni kakataia ke ana katea ki oanda paro. Aioa po nto wana anawa ki ta karikira ke aya the South Tarawa Water Supply Project amenu makuria ki raun the South Tarawa Sanitation Project. Ake ponna na karikira ki te pota ki ni makuri a te mise, a te rapata a te World Bank ke Bankin doa nga apanga iare e a manena ta karikira ke ai. Nungroon te pitepeke, esa ana rapata pisi a te Fiji Competition and Consumer Commission ke te FCCC, ntaku pa poon te pa a te gas a te LPG anaka kiri kaka ke poia ina nanturai. Poon te diesel, e na paka na kon tawana tara te pime ruaiwa a tawana tara wa pime ni mewa te tara te mani ni pisi ni kaputa tepe. Poon te petrol, ke te gasoline, e na kerikake na kon na pime ruaiwa, na kon ni me pime wawa te sens nderita, a te karasin na pime wawa te sens pona na ngin makoron pisi. Poon te yan gas na ron te propane, a te butane, ke te LPG, a na kerikake na pe. E taku FCCC pa kirikake ni ponte ya ni papo ni kota ni menga ta mea ruan naru ni te yo kina pai hinta pa. Nte maake te ntoa nape i muinde kenta ya ni poro roi ipo kina katoka nte poka nte ono ni meineko. Mea ipo ni kauringi nape pa ponte pa nte maake te ntoa nape e na pondangi ni kairuotaki. Men pa ya ke aariki ntoa nape au te ni poia ana te imetua ni pipitaki. Ngai etape ndo kio kiraru na te maake te ntoa nape yon ta ya ni kura kura naru nte pa. Esa te pe tonga ni ka kiri kaka po nana pa ante muanta i mente tayare e muan wakia i te puaka ni jaunan meine ku ki te meite list. Men peperuari au ponte diesel, yon tonga tapu, e kera kinta mai sa eraka yon onupui me au ataka te pupua. Men te perira ke ane au yasa ni kiri kaka kinta mai sa e wanupui me ni mewa te sens na kon au atara wapui te pahanga ke te manen tonga nte wana terita ni mua mente wana nturai. Poon te pangkai hea keri kaki an are e paina ki ngwai nanu ne peri. Ia sa te ri pos are e si e patera ya karika un te petapen te wanki pende meren wanki pe i Papua Nukin inanu in Sanware. Ia si nana ri pos PNG Accident Investigation Commission pa te wanki pe te PAC 750XZ toll are poon te kakaroi me inu siren e un te petapen te tayari e se sikuri kaki ai. O ni pusi i nanu te mera inu wanki pende tapu e erangi ni kakironako. Nke e wata te menda te mete me ana utu te mete ane.
ekunaki mentari po sa iyo pa te paira si te meto an si sikuri ka kin te mere ayo enga enki erang ina kita meru ana nun te mere au e pon dia ina kakaya er kita uana te mere an siku yei e takuri kita nongro mai roi atan karawa te kakaya pa na nun te mere e pon dang ni mai mai au pon na kia napata ian pua nang te iyo ni makina kin te mere ane pon na kia ikua kin tain ka pon pain te wana ki bane nongro no napa Ya sa te manna te maane ni mangareke ka mea wana mea yaanta yen uru peke peke ni kateite yon Venezuela. I muin wanua te pong men muin dikin te maa yeye wawa are ere Venezuela tapewa te te kan merangaya. Ereke pokan ke putakin te maane yo ai henan gil. Mea yaanta yen uru peke peke e katautawa kira wawatana pa te pupua abu ite tan. I muin te pupua te awa man te tayare e muan kuneaki kena taakia irau ya taan karawa te mokurin ka meo. Ita kina ba erang ni kanga ngarun ka kayan anga ya tan ka meun ka ro konde tapari to to na kei to wayu mei min aya ma kur kora kora awak parananu aya pon dikyo sinakon o meun kiur eta uti menna te se siria i mei chile ari ero kona panira te wak ni ka kai bukia ka meu o wa kemate yan ka ti dia khane pa ai spa yu ta kapon pa ya noria pa pon nang ni kanga ngarun te makurin ka meu yei Ena kon kai wawa tanga te nipupu amata ki asan ka kowa ki pamete men te maye i are urea Venezuela nua pui mea wantun o pui me pui ninga a kia tue mende kira patai a ki ati imetoa nipua. O asa te kura kia kerang ni metenda nua ana coach tebe a South Korea i pukinda na sim tebe ai ndemu sporo ndi World Cup wawa tanga wapi maanua nang naki kukurei mwini konaki na na sim tebe ai nki ya muantaina pa ni konaki Ona kira te raun ni posiko ari e waki mente wikei. Hong Muang Bo, ari ponda na coach ni posporo ana sim South Korea, ya sangkai ni bubusi ke rikakina ke ana urisain, nge e konake ana sim ni ke etaku yei. Pa karawan na ipo ni bukina ba asan nanga korakoraya ke ayike yaki, ayike tameroa, awari ayo ay aponda ki kandana ngay ana pakain tepe. Ana peristen stepe ayo ay li jay mong, E tau pa e riei ni mea tata i ronde sakairiri ni te si mei ke ana coach pa konakin nana si msa ki te pai e kakupena ko i rauia au e riei ni karawa ki takakai yon nana waki te si m ni ka ines mea roaroia ni katanei au ni kakatauroi i maini i rakin takapu hei. Nga nane au e tau kona satete sol e Jake Kuan pa Hong e aponisa ndiki pa ana sta te si mai yon teririku ua tanga uwa Harikina pa ana coach te bai, ntiririki uwa tanga uwa pime wana uwa, hao konakin ana simu, ya riki pa kamehameyana. Nungurung, menpanan kiripasi.

problema. Ang kampanya ay yan ang trading. O si ko ng design ko na kayo nakayan ako. Naroon the t-shirt, the cap designs, the banner designs, collar designs, blade designs, cup designs, the badge schools, the non-locals, signboards, poster printing. Yay na para sa kayo naroon na pera. Ibigin din ni ka, depo-depo yung tinan ni pas, tinan truck. O si ko na nabang nagarawa, the king, ibigin na kawabi matuwan. Anan trading, yay na pa na comment. Siguna ni Koroy, tinan dress, suru, pen PC, uniforms, vest, sport wear, kids wear, awa po ni mais kurguridik. Ilanigin nila services sa ikan ni, o yay na para workshop, anan trading. Siguna na pa ni Koroy, nako amika, repairing, o taka service. Yay na para metro work. Siguna ni Koroy, tinan kausway, takatas, the brick mount, the tank stand, takain open, o itakain ni katoka. Siguna na pa ni wiring service. O yay na pa, arka pentag ito construction. Ilarikin na services ay kanne. O yay na pa, arka ibuge ay kasko na pa ni pupukin ako imi. Ang kami ay kakamkan ka na ko yami kako na kupuki. Ay kayaran na arka ibuge, apitinua. LC Lady Fatima, MA Lady Guadalupe, Hawaii. LC Lady, ito yung numero. Ayong kanne, kawain na arka ibuge, erong deitira may yaki. Nuka, away deitira miyang. Deitagin na ko ila yon tinampan tarapon, isuwa ni mewa tuwana. Uwanuwa, tuwana, uwanuwa, ke. Email na kong gm@annanjk.com. Kamdapa, mayroon ang kampana ay Annan Trading.

ratai mong kai to wana roi te minis min te buina. I kai te te songra, rukuro in to kina kanuan nara katai rikina koim, kai apuna puona pe ratai. Taka antani nga pa yo wana roi te te mesu atamu sirawe na nante tai rikai yo. Rikina koim kai neta ai suai to ki kawaim ki te rana ko kanuan na mui ke na yo. Paina te te taratara roi, te ra paina ko nana pe na kukurei. Na ko roi a mui ke na yo. Auringa de na mga kiri ko mauri FM 89.9 na kontei nga pong taina ko tatana yeyei pono no wa ngai ri kiram ne ire tate upi ri san ro ro ne ko na non te te tai ri ke yo kora pan ro na ke urom te kiro en kiran nam tai ri ke a sa na po po na kontei nga pong sa po ma

Ayapon ka kami rin kung kaya ka nang haus makan apin mga tauro ang data kanwante nga po ngayo. Namtapan ko korona may ay. Kwa wayo kanon uso tira kayon Mary FM 89.9 at ang mga tauro ang apin ronan ko on kameruro ko kanon wana. Ipukin ka sutam kamerurungam. Hoypon ka kukurayan ka na korawan ng po ngayo. At sa mga wayan apin karupwa kinano nandita yay. Ngayon na Waki me kanon na rene rene me au ko kang rana ko im hata kan tani nya papa ki pa ko na ti me to na pen roro me kan ayo ne muni katroi na ron ko me kanwan ti wo wan ho sta te da ke nga po ngayo ko me ri king ko ya ko corona i andai ta kanan na ra ko ki ina nan ta me ron ti nga po ngayo.

Amen. Kunam tenu no sin fi jene yin ni hane kwa spa sa nongor haya ken nane ke wasi da roin kar koyan nara ta yon meri FM 89.9 nanon ten hapo ngay. Wabui meni mewari kiti milis na koncha wa isuwa. Ay reitan ti ete panan ka meori na koy mkwe kwa mga spouse may kande an mga reisi da ke kanaro na pakongoron ira inanon ta meron ten hapo ngayo. Meuri FM 89.9 nina te metan wa kina ko kanon na na uwa ni kausus na koy ay pukimin kami ki kam te metan ni bawa yon ke mi Nirana ko kanuan te tinga po ngayo ki, hari pon te te, pungin te te musra wana pe toko ano po ngo kang tani nga pa, kam na waya ko na pe nungus pa yung hane mga stata pe mi, ake, ata tani ngayin kain kami, yon ke mi. Ngayari, namtapa ni ko korone meyay, sina wakin ako rikimeri tante wawo.

sometimes love just ain't enough. Kwan wapa nana na pati te kwa wake, inon Patti Smith. On de tan horam ting apong ayu, ay po si te po ime wawalik te minister songra nang po roi su wake, pondang ini piripiri rang ante tay, wakwan tani nga pa, na pondang ini menen na pa piripiri na yu, may kandi, ntsira pa kwa ngon na ta, kakawakin te tayin kuya kong rang kay dari kinam radio. Kwa wangang gi apong spa, wakira ke osintay, inanin ting apong ayu, iso ayro ko ni metuwa na kime, wakwan tani nga, pa kuna ti metuwa ni kamero dongko an mga tauro ni yang oi nako spangam ntenga po ngayo ngaya ti metuwa meori FM 89.9 ni pon nangangani ko wowam hakita ko panang konan toro na royon kakana ko rawa kanon na mga inayo ipokin nako kanon spangam makiko yang oi.

0: Yanguia, the minisay. The Karakia Gawa Medusa, a Karakinan de Tangira. Nadia won make when the Capen and Gawain Nani on Mosco. Many Capen and Amani Macaubaina, Ipun the Kiangana de Mingaroi, Imini Metinica in the Pena. Igatanica Buana no Gawakina, you ne ye in a nun the Naus, and one the Gawai, Nicatangitangi Kunana, Aki etangiri, in the piano. On upon the Taina Pen in the city on Mosco. Upon ye never demanded this or toto, at any boom or no one a ridiki, Ayarana, Peter Tchaikovsky. Punagana and dining at the way, Yakunana menagatangitang, yet I've been kind of garanakora and a young awanatangira tiani, I as permitted bonari. In a making the name Nadia, but this or toto, Akikunana girang in tatangiri, Puntiometa, Iota, Nimerakina, me anana making. Our upon Papua Kungaini PC, Nakonani garang in tangiroi, Kanga yerun e is where young woman may mine. Me anana mekin ni Nadia ika inikunan to ware Peter. Kanga yeru ne yamwanda ni kakasika nanunti ya ini ayu na konti sawa toto e Peter. Yetabi ni karikira kia kinakin to wae Peter. Me iru ya rorona. Naru nubeika ya tatangiri Peter. O tabi wariki. O imuina. O ya kapakamari na konti wae. Pa inakoro iriki kuona tabi wa. Yariki ne yei pa ya napotoka to wae e tenampa to wana. Inanun titaya yakirangini men, awarun nanaritakini yei, yatapin rangini kahan, onti narikina konto wai. Yangan to wai teka unwananu penakariyo iriki kunan tangira, ay karangin tangiroi. Inanun timen netabui mewa teririki, awakunia, pa atangiria, iponiroya. Onipun nisina, akunan pitan tangira ki, arangin tangiroi menikatikinanu teyakaya, akiapun sipakariyoi, iponikoroi onnanuni nakondeye nadia, ariyana tangirangkai. Mentepong te wana, o wasi kato kanape ya irigere kita ang tangirai kai. Opun na kia timen na yatabu kina patira. Imuin naani, opun na kia ete imen meo na iruya, na kia timen na iruya. Iwe kwa nginora kini inadia, o pita, ewe kwa ntuki meo na, men atuatunga kinara ni inadia iruna. Ayatangira nkarape ayu, arete imetua imerena yerinanun na yeretan tangira, aki ako ukuri, punsi yane rongorongo ya ayataki. Inanun tebu imewa teririki. Awasa ni kaparaparai ya yatangira ipon iroya na yareta. Metepa yarangi ni kamimi, parongorongon te irigereke amanti ya taaki, aya irigereke Peter Tchaikovsky mene Nadia von Meck, ariasa ni kariyo ikorawakin kunan tangira ndiwa naape ya ikarangi ni kakongora iroya taantangira ika woman na ikai. Ngaya aponda kirokon te kaisibuwa kenoria ni metaya, me asi irere itakinepe, mentangiria meikirarua. Me uringa, pati tangira ni kuawa, ipon diya ni meakanakin rangi ni kahan, Iroya ameta. Saki siri na nunu kuunan tangira, meretan tangira. O wane bukinan kiekari kenepe no ameta tieswa, pwena kota na tangira ibukira. O ipun no ameta ni kuawa, nekakira, pa soangan na taia, pa ekakira ngaia, pa soangan na pendeire inira, ntangiria narunanako. Aki arikite pa ya kuna ni kuasa irariki ntangira kira irouna, ngaia reka ukwa nanum na kon Yesu, o karikia pa amtoka, o amtangira ni miaum. Ponsi men nani, akonan konan ne meki na pitaki ni pahini kapeni inanon meom. Yanguya, nte minisei.
1: Amen, yanguya nte minisei. Yani kwa spasa nungraya ki nani, kantari nga pahini kispaham tauta na meyye ki. Kailan na pekanuan wan meom inanon te ngapong otangay na yeng. Ay ponsi tapi walik titikan na ng puro isuwa. Na pun te meton wakin akuhan mga pun roroan ko di kime teitan au dine dine.

awa ka nere ki ka indi steps me kuna yani te korana ne ko pun spasa na pe nora ya ki nande one for sorrow awa ipun te pui me wan ngorang kai dimini si mui ni suwa rawe ko te me tona pe nora ida ki nam dere ki na angani kori kita pukora urin dene na koi karo koro itira ni suwa ane mga rita na ko kanuan te uso te ida ki ni muana pe kanuan me tawani kanuan te pung Katana tetapi uwa, rongo-rongo na pemeriksa responses tetapi uwa kena tiba tu na penroroni ko, mekan wan waya na pina nanti kanon tengah apa ngayo. Semangat orang kan dia tak kurang ayo, ataku pabisi nanti ku kurang.

Now, ya pun nak kiri ke arun bising tewa, ari eka kaji ye meyan nane kai pakantikea, tini pun kosue ya di peso. Maya de kurigo, kapaya aram, iruya anakumite entok, ibugin de waya, wa, nana kabi meruwa ni no amatapera, eki di besu wuwa tanga wopi mono. Lita jana kontenamba, e isuwa tenu wakea, awa isuwa ake tenu wuwa, o isuwa tenu wakea, ono wane mewa, luwaiwa ake towana. Satepeka tepana, ema ituro na kondara kampana, e enan trading, ngayang kaya amisponsa ibugin de waya wa, Wari nanin wa ake anakapun tetai yei patawana teisua pataka uwa teruwewa. Nakan wangami mayroon anan trading wabubuwa tekatirimen o tinibubuwa ni mabuyi takawumen o temuwana makan wangana e ni mabubuwa tetara. Kuligo mina ayina po paim dakan wanga emonte meteroy. Kamraba mayroon anarapata intok men the sea sport subcommittee. Tekeroy kan gilibes ibusumayan ami inomata wawatanga wabimono.

Nauri, aku na nauri. Inauki, meron mo bimirawan soon mo, at nga ko bimawan ng wataka pera, ibugin takapo, ito kaya boss. O, inain, hindi pimeto ko ng suray. Buwat nga ako bimawan ng wataka. Ngayon ang kuya na kukan ka na kuha, am kevin, ito kaya boss. Tay, tapara me, talapon na kong like trading, yawan din ang baisuwa ni mewa, akia, taporo wawa ni mewa, ke, isuwa tinungwa akia, tinungwa ni mewa, wanwa tinungwa nawa, ibugin, anak ha, pimaisuwa ni noama tatara, akidipas. O sige ko rin, tiyakin na ako yung mipa. Sponsor na kay, may sponsor na kay. Ami ka nga mayroon ng kampana. Kay, ara major sponsor at Like It Trading. Tuwaya boss, punta ko na na pa. Ang amin takakaro gilipa sa meme tira no rayay. Mente tayo yo, uuwa karinanin tuwaya boss. Patawa na, te boss ari sagit tika pa. Kay, siko na naranda pa boss, agi akakabuang na aki bukin tiyaka pa. O taka uuwa, ayo takarinan na rin po ni kapeagi pa te boss yung waya. Ayan tayo para, nakapaya ang kayaran ng boss. Ako na nora na pa, matiroin ka nung angam. Taman, nosteria na ron, teka tinimen. Nime po po tatara. Teka woman, isi po po nime po tatara. Away, karuto na, ari temuan na. Ay, tawa na tanga, taman, nosteria. Ibugin ng kanina tata, ori itakin ako ya, anak ko mito, this is pot. Yon nang bay kay, isu wa tenung wakia. Aw wakia, isu wa tawa na uwa. Ke, isu wa tenung wakia, ono wa nime uwa, luwa uwa, akia tawa na. Kamda pa? O, sinapenang tigiroy, imanibus mayan, arahin na mamata, buwate nga, wapi, maunawad.

0: problema.
1: Ang kampana, ayan ang trading. O siko ng design kung ikay na kayan ako. Naroon the t-shirt, the cap designs, the banner designs, collar designs, blade designs, cup designs, the patch screws, the non-locos, signboards, poster printing. Yay na para sige na nung pera. Ibigin din ani ka, de pore pore tinan ni pas tinan truck. As ko na ba ni karawa. The king, ibigin ta kawbi metuwan. Anan trading, yay na pana comment. Siguro ani karoy, tinan dress, suru, pen PC, uniforms, vest, sport wear, kids wear. Awa pun mai skur guridik. Ila rigin na service sa ikan ni. O yay na para workshop, anan trading. As ko na ba ni karoy, nako amika, repairing, at ka service. Yay na para metso work. Askuran ko roi, tiran ka usway, takatas, the brick mouth, the tank stand, takain ka open, away takain ni katoka. Sikuran na ba ng wiring service? O yay na ba, araka pentag at construction. Ilarikin na na services sa ikan ni, o yay na ba, araka ibuge, ay ka askuran na ba ni pupuong na koy mi, ang kami ya kikamkan ka na koy, yami kako na kupuki. Ay kayaran na raka ibuge, apitinua, LC Lady Fatima, MA Lady Guadalupe, away, LC Lady ito ni merawa. Ayong kanne kawain na kay buge ero kon dito na yak nuga awai dito na miang dito gina ko ira yon tinan pantarapon isu wan ni wa towan wo no wa towan wo no ke email na kon gm@annanjk.com
2: amda ba mayron ang kambana ay Annan Trading ikulule.
3: Oh, tapi orang marah rong-rong akan ni media responses. Awak kantai dengan apa pak? Ini kena apa roh itu rong-rong akan ni bukim ke? Ngaya ribu insi tapi mewanu hati terana rite minis mangkai. Ayang puroi wanu. Nari si pengkani me tu wanara kata nuata nanu kawaki.

0: Amen. Te korana na pe wo wa mani ko kongra yakin nan happy me me no knows. And today yung kanin na mga data ng ram me wo wa na pe yung rong responses si pagkente tinga pang na pe yoki am kampanan tarapo na rin devote phone away TBK.
1: Tanginya bakal nari ni naman na napororoy water phone ni Yohan de Tatang.
2: Ori ang kay gawa na, Star 301, o at pagi, ibugin ka rin nam, ito pororoy.
1: Ito pororoy, ito pongi na, o at tara, tuwa na tiki kapay. Tenu at tara, tuwa na coins, o no at tiki kapay. Aw at tara, tenu at tiki kapay. Minaw at tara, tuwa na tiki kapay. O no at tara, tenu at tiki kapay. Wanu at tara, o no at tiki kapay. O ay sabi na tuwa na tara, wanu at tiki kapay.
3: Ay, matiroy na, kurna pa. Kurna pa, kuhay tao, kuhay tu ko na wea, kuhay ka tarika, what the phone?
1: Pororoy din naman ngayon na, wapoy tatara o nawa anakikapay. Sinipoy tatara, sabi mo anawa anakikapay. O ninipoy tatara, sabi na tuwa na anakikapay.
3: Kumuntaw, kumuntaw, kumuntaw mo na pong!
1: Sinipon, tunay. Isanit tayo ng pororoy, inatawaki, wapoy magrawa distance, sitemekapay. O yay, sanyan, tuwa na ko yay.
3: Yaman!

0: Lauren Coyte, Kiribas. The Rakhon and Makatauroi, Mandungan and Akaki Maisu and Nomata from my Kiribas, Atangira or Puraira, but Kiribas to Bobato. On date of Mane, Otter Ambe Tanian, Matibik, Gaya Wakan, Kanurungan and Anniversary and Kampana, Atangiraki, Atibik. Gayar Sinaboko and Coyte Skarikaki, but in a Bakaroi to Bunga to Warbunga to one Nogas, Wawatena or Wabina or Noah.
1: Kikin may mewa manego, o kanim ko itarikin TPK, o umurape na kangani manego, o nikakuroy bugin na miya mo. Ito ko tudehan na pagkaw to wana. Tekari kirake po di ngaya kirigin, teri kirake. O ina kangani di kaya yoy roong, kung si TPK, yan na po to kayo wan na miya mo ni tari kirake. Let the rhythm do the rest, when the lights go
0: down low. Ay nga yari, ganun na na po di DBK, ano mga karakwala ba na special loan, eka na ako ro, ano tayo sila ka na ilom.
1: Nabaki na special loan, ni mo amin wapay merwewan so, ni karakwa isuwa, nakas, wawate nga wapay maonawa. Tamayin siya ako na nakupon ni mewapuwa may nano, o ni mewate nga mayita. Tekanda niya na special loan na yu, pangkoy ariswai po itiran ng loan, kukunanap yung kain topap na kung kurakuran ng kabomi, may kurakuran ng karikimani, ari na kunan ni kahitara ang kapakapaka, nito wawan wiki kinti na makaina.
0: Kayo ay ngayarin din minisa yung kala erikya munyang o atira at ako kawarira pa ko nakakawa arun pa isin na nakakamako ni TPK niligarik na buwakam mo yon ng loan anakala ko rin ako yan kay o inarik na buwakam titay yatari tika yun piyay yan kay inariya yung nakiriyon tinungo tapong manin ng loan
1: inariya yung nakiriyon tinungo tapong manin ng loan inanon pa yung TPK are nanon na pa yun ariya yung sandin inanon ng bank accounts kinterimuwa kinakoy nakon ng mapimakoro arakome na yay toko nasisiragi Eka kira tein nako anakatango man ni DBK ay kana ko na andeke rom the special loan na yo. Business ke commercial loan kita katango man ni bukin ta karikira ke. E nako yo ame tana ko ati ye ya karikira ke awa ke aspa ya mo ay ya karikira ke. The social development loan ke personal loan ni bukia tani makuri na natapon makuri nako tidaw teha. Kampana awa ipon tani makuri in private sectors. Unsecured loan. Yan social development loan na yo oi ekenes na ko imi ke kamas pa makuri onna kita wa mi kapomi etaraki me kora kora nan pakapai te wo wan week te om loan ibukin ka tian te menga kata merwa o ponte pe yon tarawa o wonna te
0: energy efficiency and renewable energy loan ibukin ka pon de sola set man appliance o ina kona nan nga te se meno men metroi men kora kora ntai to ruru support loan ibukin ta an ruben ta an ka watan uniki te kari kira kin de sto ai ka wore ke o ai treben Ayo, e kaine sina ko ye khain na pumakoro, ni ko taki na Christmas. The Bridge Finance. Ayo, e kaine sina ko ye taani karikina ki ke kampana. Ake kaino no te buwako nuwaro ko ake kora kora yan na ke takite. Aani na nga kapara anata, te tayi awa ako. Yari kin rinani na ko anaka takoma na TBK. A yuku kure ni katono ta, pa yei na ta anaka takoma ni ayunus. Nako imku ye tiayne, are pa ka amrele ki imarela ni tibu imawanua nako ni nebu imarwewa. Te kandani nga nita katakoma ni ayo pa, TBK yena kina amtaharana. Oi, tengeri apa yang nak kari kira? Ibu kira kapa iya memu tu. Kain dari kim, oi pon kain kiri besar.
1: Enawa ke yon tuan ansurai wawa tengah wapi mano wa. O esana kita mais. Pasti tengah meni meni bukia kain om nape. Awangau ni bukia kain South Tarawa. Awangau ni bukia kain peso. Temais ya kona anak pun tuan tengah. O enari ini para inanon wawa teririki. Mepe kona eni mewa te pesen sini katua ririki.
0: O ibu kimi tani kapungona di internet banking. Ni metode meni garapa ingami. O asamu singami. Kami ata ata roi min nami kana kumani. Naron naikai. Korean naran desatang umani. O the loan account number. Ya kakawa kina papaya ina. Some kapakapaka, the one that a bank account number TBK. Woa, tenua, the one on over hour, k 223164.
1: Ibukin katapanin and rongorona, Okamata yoga and kavarina, Narobisi Pairiki can retake in a honampa, eka Isuan mewakia, woa, the one at Tapuro no one in mewa, Isuan mewakia, woa, the one at tenua, awan in mewa, k Isuan mewakia, woa, the one at nimewa ni mewa, or onua tenuakia, Tapuro woa, the one at the one on over Navanta Makuri. Ara agents yon na miya pamakoro. Ibu kimi kani Christmas kabara ra branch in London kini katay tarapo na ikay isuwa ni mewa tenua wanua towano tenua awan mewa ke onowa tenua akia akia wowa awa awa wowa.
0: Kanda pa nung orami apon pa na ang TBK directors management or staff ni katikaroyin kami na nakapuy may isuwa ni inomita apara kilibas awa niya nakarapara ba TBK na koy mi pukirikinakin na nakakamakurin the man at tirapuy meruwa wa tiriliki. Arabe man kami the memory na The Roy Mayrona, or at the Tabuma Mayrona Tuara.

Amen dongorona pa kana wo wa kana ko sanong ra ya kini kan ni on banan meori FM 89.9 kaya mga puro ivan wa tisa ora kin te yon kan ni na katanga to corona udin de ni I mean ya risi ko na pa meta wan kana to pongini metang rona kina pa me to wan ra katana tani metang ipo kin te te ngapok na pa yo sanora to ware Brian Adams me kuna na to corona you summer of 69.

tapi korona be wa wa makane ke kana kosa nang raya kini ha na da tairo ngai hai pon wa pe mo na wa te minister mo in chawa vanua te tayo mangane te stangora kona mangari tana kongram mem kongra na pe e bo to kan te usu

0: poneme orin te moni ngapungi irang gugurin kai ko konan mga ongorain na nanti ngapunga yo nitanuan nara meruro yon po to kante usto to ako te pion to kayo ni biom ni makurin te ngapunga yo kita ang kuya ni ko kata uroya na sim na kundi iriri kita ang kuya ni to ako mo na kanuan na pempe kuy nanon mo yung amte ngapunga yo korapang kai ko konan mga mua na kanuan nampung nungora irarikira nte ngapunga yo Kimai ni kan esu lagi nak kau ni kanuan naraka orang Apple to kan teusu, awak sabun dimua ni karapa arakan panai te KCDL, pangaya emani nak Apple to kan teusu ntinga apa ngayo, senangan dah mua nanti ni kan aku I kanuan dan aku biru ngorong pakau angan apa nataya.
1: I'll always remember our summer in Hawaii, aloha nui loa.
2: Under the coconut trees. Doon mo na kan teri kinaki. O katapang kan ang kamagur kay CDL. Inanong takapos kinoy. Ali inaupunta ki on kayyek. Iron name is GCDL 2026.
3: Tinimitan te MTCIC in data ki me KCDL, kahin te port, te CEO me ana management o tani makurin KCDL, nrona ki me te sakorupo ki o staff na na mother ministry e MTCIC ke commerce. Anga aya katikiroi o ya poto ka nakon iyeni ani ari esan na nga ngaya pa na sakapoto arere KCDL away!
2: Poposin takataka. Iyon na pamakuro, may animen pa sa Norben, o tani pa ipayin kay CDL, no naging merapata, aki kami na yan, MTCIC, hindi tagi may anawso na yani, iyon tarawa yita, peso o merkay, sa ikarigi ba iyon na nga, araputo ka na kun, Miss Gay CDL 2026.
3: KCDL kon nam kampana, e na warukoy ko, na kong tirikiraki, manika upaira, e tipian, KCDL.

Ako ba sa nrapa kay CDL? Ano ba ito kan de usun de mani nga pong ngay? Awasun na ra meruro pon te tea ka kangay. Ponganan te pon nano inanun te usu. Te usu pon te wana te kakapaya erang indiana ko inanun te miyawe. Te tapo are su pon ipeni ni muan de ire iay. Te tangira, te karinerini, te akoy, awai te sepanga. Usu ay kakorakora kene miyawre ire. Abuo karigira kene.

0: beto ko mi uniti kita kawa ya kura kura o karekien ke kana korawan ti ngapong e tame roari ki ndio nabe e iragini pesa roaro nan te pongei o wangina hain te usu ha mais ta tape tape ya ndia kan te makuri tirei rei o wai ta piri ki tape ua o nta pitai o sakonani maninga kakawakin haripun ka penyen na peharatai me kaina rausu Yorian kesi tapi wati minisa sikona ni meruru yei mekaina rausu. Meti meruru ani. Enaponi kona ni kakorakora arundiki tiri itaki inanante usu. Tepu andanu inanante usu. Iyaki nanonagi pa alangpun perelepen nisi tepu ni yango kainte usu. Ntabitai tiri itaki ekona andiki pa puto kai hari nanante yani ka anganga. Kariniyan te kakokoro ni yango. O te waya ni magurin siem ni pekatikia te taakete ke te toko ya si te wana. Te usu etape ndikirake ni korakora nkana kaina. Akau kita ni ngaya nungorana konte menna me te menna. Nkana akaroa te reita ki hayuki. O ni kaota harun te kukurei o te poutoka na koni korakora nte menna me te menna. Kaaro erangi ni kakawa ki tapeya. Ni kaota nte penna ni katoto rinanun te totoona kinnanu. Te kokoa ua o te tangira. A te hei, anapun korakora napea ya poutoka na konte buondanun te usu, meni kootan napea ya karinerini, o te ipu upuoki ni makurin te muyenga, o wai kootan nanoye ni kukurei, ni kanuan te uwayan reitaki. Nte pongei, o saka ungai ya kaina rausu nako, pa anapun diya ni karekia ya tai iponi ipukia. Naron te uwayan te katekan na maraki, o ansisiraki niya pa uwara kanuan na yapong, Kengkana saki me anakapene yata ito utana ni meruru o nungongora pataya ni makuri naruna ikawarireki aikai enapun kona ni karika te pitaki kita kohakoro e amuan te pukura. Ngai samuana harapongei o warawiki ayo o sauru ringa pa korakoran ki aintuan te usu ipun na ki anaki apakina mente kaupai me ipun reke mente tangira te karinerini o te mamannano ipun iroya kain te usu.
1: I'll always remember our summer in Hawaii. Aloha nui loa.
2: Under the coconut tree we stay.
3: Do one mana kan terikiraki. O ka tapa ka kan ana khamma kur kai CDL. Ina nanta ka boski doi. Ari ina utaki on kayek. Iro name is GCDL 2026.
4: The minute ante MTCIC in data ke me KCDL, kind of port, the CEO me ana management o tani makurin KCDL, nrona ki me te sokoropo ki o staff na namava ministry MTCIC ke commerce. Aya katikiroi o ya poutoka na kon eyeni ani ari esan na ngaya fana saka poto arere KCDL away!
3: Popo sin takataka, iyon na pamakuro, me ani mempas sanurvin Ota ni paipain KCDL, ndona ki merapata aki kamne na yan temti CIC. Ndeita ki me anawsu na yeni yon tarawayita peso o merking. Saikari ki ba yon na nga arapoto ka na kun Miss KCDL 2026.
4: KCDL kondam kampana e na warukoy ko na kun tirikira ki menikaw paira at the KCDL.

0: tapi ko na pe wa maka na kwasa nong raya kini ya kan ki ha kai ko ponte me to na pen ro ro na inte nga po nga yo te sang ra ai pon si te pi me wa ni te minista nang po roi cha wa roi wa kwa wa ke te na kanwan na mi nga po nga yo re kwata pen kai nwa ke me ngai na ponte me to an wa kina ko me kanwan di ke au ko kang ra na ko sina mga re tang kanong ram me tapi ko na pe yero ngoro ngoro response si po ken te nga po nga yo
1: The new super plan. Ayo, ali yon erik.
2: Ah, kanika uri ngai ko, ma tihan wa the new super plan.
1: Yani ying, naro mai yo kusyo ning tadi super plan. Ya kani na ngai kai kai ko ni karo ko. Ayo te plan, ali yon erik.
3: Ayari karike, ay wari niki. Mene ka pungan under super plan si nene bui te tara, ako uri ko. Nene bui te kika pai tata, Tebuina tanga te minis yon te te teke te se mwes.
2: Ke, karike to wana point to noa te gigabytes un data. O ni mefupo te minis in te te teke te SMS, nsi te nua te tara porna inano nwapi mewa sewa.
1: Ayari, oria, star, to wana te bok. O rinei te vengwari ki sumo plan neka yanako. O yei te gensua, ake kona kaira kinako yei, ipukin te burroya rangakawa ke yo. The new super plan.

0: Yaukin kai ta kabera ibugin ta kamera yo seria ke Pacific Engagement Visa ke PEV ibugin ta riri ke yo wo atenga wo bimono wa o wo atenga wo bimaisua ena toki no wo bimer wa wan surai wo atenga wo bimono wa te bumwa aiga akata ro wa ki bugin ki pesin ta kamera ayu aria baraka ki ai karo menasia
1: wo wa teika aria karo wa ngana kona ira fo konteri ne dinen ka teke ro ya yo te mon koria ni karina ki ni ka te aram online ngana ko pendeke awana kona ko ngwa ki e akwaria ni makuria kanwan po me ibukin ta kamea ka ke te visa e kona ndeke po ka maya ki apona ni karo na visa dinana na ipo po ki te tau te ka na australia ipo po ki e ka ka wa ki pa kona ka ngani karo an visa pe ka pa e ka ka inanwa ki atira e kodia ina ta ya imain e ka
0: Nkana ko khanna tai apa kona kona ni ra ko kon teri neri ni kame aka ai apa na ndike rong rong mona na website the Australian Colonies Department of Home Affairs

0: the waterfall neck of Nansa, seen and the carbon in the Caracua the carnival. Carica canom, honor get the five of you on the Buitara, Kitana Buitara, the recharge. The four of you on the Wabuitara, the three of you on the Buinantara, get the Matawantara, the recharge, or the two of you on the Wawa, get the Tinwantara, no condono Wantara. On net money, you begin the Wantara or the Tinwantara, and a Benadina, the one of the boom. The only one recharge in a Benadina, Wawa the boom. The Tabuina or the Tabuina, the one on recharge in a Benadina, you begin the Lowa the boom. Away the Wabuitara, you begin the Sua the boom. Away Cartonari, at the Tinwantara or the Nebuitara, the recharge, and in a Honan Benadina, in a Tabuina the boom. Iribo Roy at your one again, like in a way, Nalikarinakim, and the Mecca Bonanza.
1: Holy Pass. Norang kay tapura roy yon the Holy Pass.
2: Kaya kaya ang data ay kesena. Awa kasi kini ka buwan ana. Sinto wala ng data buwan. Inanong to one of the bong. Ori ang kay star doon at doon at doon at the bong. Ipo kini ka nang tapura roy yay. Iri suwa aki po na kay reka na po yay. One bong.
3: Oh, ipon si tapi wari kita kan ha senang. Wow, tapi roy na kon pon ciawa. Ruaiwa, the song rake, jawa ruaiwa rin ka, nindar nari asintekin, na nakoy, sinang mga tao rin, ritaan ako, ong ram, me, arawan ka, kibo, sari, metin na ng program, kami, kami, kaya me, metin na nami, nara program, eh, metin na nami, nangani ko dito, tuwan na mara, rong rong wayo, minus na, ritaan ako, buon roi ruaiwa, nara metin na ng program.
4: Men narakati nakon kanwa naratay ay kangaro. Ayo meuri FM 89.9 ibukim. Disasapay rumurong, disarire inyoko, away pa na ay kaunime kinagi, agya na dimeto ang ligi bataan kong orayo, nuwaway ko ang tira rikim tayo. Meuri FM 89.9, itimeto ang kimeri-meri, nipego ibukim, ay bukin na pera ay kiripas.
3: Ang kaya po na po roi-roi, we minong ram, terong-rongan eki matutuan ni. O, tita yung kanne sa mga ritaan ako kanon, te, te nga pong napeyo, okay? O, kanta ni nga pa ko po ni merong roi, kay ti song roi, lalikin nan amderyo, o, rikin kanon sa pangam, makikwatapin wakini, kaya po te roi lang ang tayo, kaya kanta ni nga pa, yangan ko roi kanne, te merong te nga pong ngayo. Me, ingin na ni, sinawakin ako meritan ti, ang ram na pa kay spunti, metuan wakini, may kaiki, lalikin nam derio, na nga ni kong kanne, te, ritaan ako kanon ng program, me, metin na nun. Ngayon din tayo yung kanin sa mga tauroin kanin, busumaya, rabubusi, ibukin na nini, akitang irak, naroon niya ako tataniyay, kwede ko ako asan roro na yun, di kanon na metin na nung program, kaya tauroin kanin, busumaya, kami yon ara Facebook, kaya stay meto ang direita kaya iki, sika na ko ikunami, na kon na Facebook kanin, o sa kunanapang kanin, nikatangi ikuna, akikam tangiri, pas na, dito ay kanuan nara metin na ng program tinga po ngayon. Imain na iroro ko rapubusin kaya saan ka ukara Facebook page punta sa stream wang kanin kos kanuan nara pubusiki ngayon is na punungakin ako me ritan wawam tisang ora ay nanon kos nara rong rong sa tauroy na pinipusumayan tatayayo.

Ara pupu sina pang kani, emi nan tete yu e ka ngai te kana ke, sna ngora ya kin nanabe. Meori FM 89.9, na pupu si ko kwa katanga na bete wana kunan tete meru tameki. Keines me takara para pa, pa ya kara pa mo te ware ngai te sabere, mini meori e bukin te pong te wana me te wana. Kara pa ya tande re, mua men te principal in te reverse school, men a staff ni kapene. Tan katei te mai ye me te kuaya, apon na sira me sipura ke a take part ni kapene in te mai ye me te kuaya. Kambesin rapa na migeke yaki aware yeta. Kamwanna ae me te roi mwen te ibroki. Kam rapa. Ang aira ka aro men te rupio school. Ang kere kwa sana men reita kanwan te te ngapo ngayu. Kwa uwa ayun kane te kunare yasande neya. Meron te te tame te korona meron te tame ruwa tame kaka ngaya kainis me te karaparapa. Apa na yung kanya kunana ni karaparapare. Yasang kanyan dine yaibukim keo kwa antaringa pa kwa kukurayina pe. Iyay.

Yo, X. Get.

Re tandikin kana rabu besi ame na yo yakanga ine bete yakana me uriri ki FM 89.9. Na besi yiko kwa katanga na bekuna nsebu wea taberi oteki ya pakate kirawan bu mosi na se uluisa nde surai. Sa papapa ina te taipa papa ina te maninganako. Kwa ere kote ime tona penrona ime kani ayo kunam na pere kwa tangiria.

Ah, arabo busi na pare mga spasan ko inanon pa unte nga po ngayon ka ngayon na pati ka na. Mayroon FM 89.9 sa bubusi katangan ko ng makinalin pas nakamayroon ng uray ay ngayra ay katarota diruya pare ke pare painuto mayroon na ini ay kalita mayrabarawa korapa. Ah, taka mayroon na pinang kong kita sa data kanon metanan program tingapong ay ngayon kanya kunan na pamarikotang iriya. Makin apa yang kau nak kitoki.

Yanguia, de minisei. Tekaraki yakwa wa meirusa, ekaraki nante tangira. Nadia won meg, puntekapene ni kaupaina ini yon mosko. Menikapene na mani mea kaupaina, ipundek yangana te mwingaroi imuini metini kainda pena. Ikataya ni kapuana no kawaki na ayone yei inanunda naus, emuan te kaupai, ni kakatangitangi ikunana ake etangiri, nte piano. Onipundita inapende nte siti yon mosko, Aponi ina pete mena te sautoto, ete ni pui meono wana ririki ayarana Peter Tchaikovsky. Punna kia nakantani ngata uwagi akunana mea nakatangitang, yata pingkai ni kakana korawana iyangu awana tangira tia ini ayaspa mete puunare. Ina mekinna ni Nadia paati sautoto aki kunana aki rangin tatangiri, punti oameta ay iota ni merakina me anana mekin. Awari apuni pakua kunkai ni pisi nakondani ni ikarangin tangiroi kanga yarun e iswa yongongo mei maina. Me anana mekin ni Nadia ikai ni kunante uware pita, kanga yarun ne ya muanda ni kakasika nanun tia ini ayu, nakonte sautoto e pita. Yetabi ni karikira kia kinakin te wai pita, meirugia roa roana, narun beika e tatangiri pita, o tabi uwariki, o imuina, o yakapaka mari nakonte wai, pa enakoro iriki kuuna tabi uwa. Yariki ni yei pa yana putoka te wai e tenampa te wana. Inanun te taya yakirangi ni men, o warun na naritaki ni yei, yetabi nrangi ni kahan, o ante nariki nakonte wai. Yangan te wai teka ungana nupena kariyo iriki kuuna ntangira, ay karangin tangiroi. Inanun te mene te pui mewa teririki, awa akunia pa atangiria iponiroya. Anipun nesina, akunan pita ntangira ki arangin tangiroi menikatike nanu teakaya, aki apun sepakarioi, iponikoroi amnanoni nakonne iye Nadia, aria yana tangirangkai. Mentepong te wana, awa sikato kanapea ya irikereke taam tangiraikai, apun nakia te mene ya tabukina patira. Imuin nani, apun nakia ete imeni mewa na iroya, nakien te mene iroya. Ewa ya kwan rangi naoraki ni Nadia o pita, ewa ya kwan toki meuna, men atu atonga ki naran ni Nadia irona. Aya tangira nkarape ayu arete imetua imerena yerinanun na yere tantangira, aki ako okurui, punsi yane rongo rongo iya aya taaki. Inanun tepu imewa teririki, awasa nkaparapara iya aya tangira iponi irouya na yareta, metepa ya rangi nkamimi, parongo rongo nte irigereke amanti ya taaki, aya irigereke pita Tchaikovsky mene Nadia von Meck, ariasa nkariyoi korawakin kuna ntangira ntio anape aika harangi nkakongora, Iroge tantangira eka women naikai. Ngai hapunna kiroko ntekai sibuwa ke noria ni metaya. Me asi irere itakinepe, mentangiria meikiraroa. Me uringa, pati tangira ni kuawa, epondia ni meakana kinrangi ni kaan, Iroge wa meta. Saki sirinano ni kuuna ntangira, mere tantangira. Awane bukina nkiekarikia nepe noameta tieswa, pwena kota anatangira ipukira. O ipun noameta ni kuawa. Neakakira, pa sawangan nataya, pa eakakira ngaya, pa sawangan na pendeire nira, ntangiria narunanako. Aki ari kitepai yako nani kwa asa irariki ntangira kira irouna, ngaya reka kwa nanum nakon Yesu, awakarikia pa amtoka, awamtangira ni meaum. Ponsi menani, awakonankonan na mekina pitakini pahini kapene inanon meaum. Yanguia, ntiminisehaya.

0: the new super plan. Ayo, ari yon erik.
1: Ah, kani ka urunga iko, mati ka wa the new super plan.
0: Yani yeng, naro may yung kusunin tayo super plan. Yakan na ngay kay kay ko ni Karuwa. The plan are yon eriki.
2: Mayare karike e wereke. Mene ka pungo lander super plan si nene buite tara o kurego. Nene bui tiki ka pai tata o te bui na tanga diminisi on te tete ki di se mwes.
1: Ki e karike to wana point o noa tiki ka pai tata. O ni me fupo te minisi te tete ki di se mwes. Nsi te nua te tara pona inanan wapi me awa tewa.
0: Mayare oria star to wana te bok. O rene ita bin wereke super plan neka yanako. O yei te gensua aki kona kaira kinako lei. Ipukin te bu roi. Yeah, I'm going to have a new super plan.

Now, ya pun nak kiri ke arun bisin tewa, ari eka kaji ye meyan nane kai pakantike ya, tini pun ko suwe yari peso. Maya de kurigo, kapaya aram, iroya anakumite entok, ibugin de waya, wa, nana ka bi meru wawa ni no amata pera, en kiri besu wawa tanga wapi mono. Dei tajana kontiramba e isuwa tenu wakea, awa isuwa ake tenu wawa, o isuwa tenu wakea, ono wane mewa, luwaiwa ake towana. Satetoka tepana, ema ituro no kondara kampana, ay enan trading, ngayang kai amisponsa ibugin de waya wa, Wawari na nini wa ake anakapu ntetai yei patawana teisua patakawuwa teruwewa. Nakanuwa ngami mayroon enan trading wabubuwa tekatiri men o tinibubuwa ni mewi takawu men o temuwa na

Oh, ane na peritan wo wo mina nan tinga pun ayo di sorang kaya pun si tapi wali te kan nan ngi tera roi te pun na ke kaya dia pun tangin wa kena korang ante tai ki menge nan na kaya na kori ki to korang na udine dine ayo iron to wali Brian taki imi nei ayo menga to na mina me to wana de kam dong dong me iron na response ai pun na pe te tante kanon nam kaya ngapa ngayo

Nauri au kuna nauri. Inauki, beno mo bimero al sun mo tanga ubi mo nongo takapere bukin takapo ito waya pos. Aw inain, de pime to kuna surai. Wo tanga ubi mo nongo. Mayaram ko yara ku kan kana ko am kevin do waya pos. Taita para me. Tarapo na kon like it trading. Ya on teram bai suwa ni mewa akea. Taporo wowa ni mewa. Ke, isuwa tenunga akea. Tenunga ni mewa, wanua tenunga anua. Ibukin, anak hapi mai suwa ni noama taapera. Akiripas, osiku kurin te akin nana koi mipa. Sponsor na ke, sponsor na ki. Ami kanua nga mei rondang kampana. Ke, ala major sponsor at Like It Trading. Towa ya boss, punta wana nape, ala mei takakor kiripas ya meme tira nora yei. Mentira ya yo, wowa karinanin towa ya boss. Patawana, te boss ala sagit tikape. Ke, sikona narana pa boss, aki akakabuang naki bukin tiakawa. O taka wowa, ayo takarinan na rin po ni kapea ki pati boss yung waya. Ayan tayo tapara, nakapea ang kayaran ng boss. O kuna nora na pa, matiroan ni kanuangam. Teman ni Nostelia na rin, teka tinimen, ni may bubo tatara. Teka woman, isipubo ni may bubo tatara. O way, karuto na, ay temuan na, ay, tawa na tanga, teman ni Nostelia. Ibukin ng kan mga tata, o rin ita kinakoya, ano committed to see spot, yon nang baikay, isuwa tinung wakea. Awakea isuwa towana wowa. Ke isuwa tenuwakea. Ono wane mewa. Luewa akea towana. Kamdapa? O sinapenan tigiroi. Imanibus mayan arahina omata. Buwa tenga wapi maonowa.

0: problema.
1: Ang kampanya ay yan ang trading. O si ko ng design kung kayo na kayo anak. Naroon the t-shirt, the cap designs, the banner designs, collar designs, blade designs, cup designs, the badge schools, the non-locals, signboards, poster printing. Yay na para stick ay naroon na beta. Ibigin tinahan ka, depo-depo ay tinahan ni bus, tinahan truck. O si ko na nabang nagarawa, the king, ibigin takawabi matuwan. Anan trading, yay na ba na comment? Siguna ni Koroy, tinan dress, suru, pen PC, uniforms, vest, sport wear, kids wear, awa po ni mais kulguridik. Ilarigin nila services sa ikan ni, o yay na para workshop, anan trading. Siguna na ba ni Koroy, nako amika, repairing, o taka service. Yay na para metro work. Siguna ni Koroy, tinan kausway, takatas, the brick mount, the tank stand, taka in open, o itakay ni katoka. Siguna na ba ni wiring service. O yay na ba, arakapin target construction. Ilarikin na services ay kanin. O yay na ba, arakaibuge ay kaaskona na ba ni pupukin ako imi. Ang kami ay kakamkan ka na ko yami kako na kupuki.
2: Ay kayaran na arakaibuge, apitinwa. LC Lady Fatima, MA Lady Kuatarupe, Hawaii. LC Lady, ito yung numero. Ayong kanin, kawain na arakaibuge, erokon teitira may yaki. Nunga, away teitira miyang. Leitagin na ko ila yon, tinampan tarapon, isuwa ni na watuwana. Uwanuwa, tuwana, uwanuwa, ke. Email na kong gm@annanjk.com.
1: Kamdapa, mayroon ang kambana ay Annan Trading.

0: Oh, bon day, me tona pen ngora ni dari gewi nanen te te nga pon ayo ipen sia wari te minister song ras ni nga tauro ine pen wo wata kena kon pon te pui me to wana ke pa wa na pon ma kena kon manga katanga ri te na rong rong response ayo ipu kem na pe ta ko pe ka ka wa kena pe te rong rong ayo ipu kem ka mi ke kam ta ta ke te na pe ta kan na kon me ka yon Australia ke ante na ta ya nga ya ina ma ko ri na pe te ayo ipu kem
1: Yaukin kai ta kabeera ibukin ta kanega yo Australia ke Pacific Engagement Visa ke PEV ibukin teriri ke yo wo watenga wo bimono wa o wo watenga wo bimai suwa ena toki no wo bimai wa wan surai wo watenga wo bimono wa te buwa aiga akata ro wa ki bukin teri pesin ta kamera ayo aria barakat yei karo menasia
2: wo wa teika aria in karo wa kana kona ira po kon teri ne dinan gati ke roya yo te wan korea ni karina ke ni kape aram online ngala ko pendeke awana kona ko ngwa ki e akwaria ni makuria kanwan po me ibukin ta kamera ka ke te visa e kona ndeke po ga ma yakia pona ni karo na visa dinan na nai po po ke te taute ya kan nostelia ibu po ki e ka ka kawa ki po kona kana ni karo an visa pe kara pa e ka ka ina nwa ki atira e akwaria ina ta ya imain e ka karo an visa
1: ngana ko kan na ta ya po kona kona ni ra po kon te ni ri ni kamera ka e pa kona ndeke rong rong na na website the Australian Colonies Department of Home Affairs.

0: una campana. I want a phone. Pataya ang kay yai tayen nakan ni pakan po yon na nagarabon water phone yai kaya na pakan po water phone ang wante na tiroin na ronde Samsung at yung 6 ni po na tibubu api meriwew ay yai rin na anakis ay yake po na
1: yan kami po ay mga kive na pe ng Samsung
0: payara ka na kive na akawari ginanom na yu Tiyo 7, ako po po at ipi meruwayo wa po ng kay. Apo po na roi, wapo po ni mebi meruwayo wa. Kuwaran nan. Tumoto yi 14 at tipo po at ipi meruwayo wa. ZTE 835. Tipo po ni mebi meruwayo wa po ng kay. Kuwaran na pet nan. Tinubia yi 70 at wapo po at itara po ng kay. Apo na roi, punong wapo po ni mebi meruwayo wa. Tinubia TV 80 Max. Wapo po api meruwayo wa po ng kay. Apo na roi may mayna. Wapupua, ono bi meruwewa?
1: Anaya, anaya, ngaya mwante ka nganga mwota phone na aneke. Xiaomi Poco, e wapupua api meruwewa te tara pona, ankai, ya popu kitawa na kon wapupua wapui meruwewa. Tablet sa ikata uroi na nolipeira, ikata Samsung Tab A9, o ya pun popu kitawa na kon tini pupua ni mepi meruwewa. Ana Tab A9 Plus, Nipona ay si pupuwa rupo yung meruwaywa. O, nipopu kitawa, nipopu kitawa na kon, o nipopuwa ni mea pui titara. Kapuang kay wawa de Samsung A07, o inareke yung, teni mea pui ni pesent, de baka nipo yon na mga wawa antarepon, ete A07. Irareke nane ang my phone na de 17 na kakinanako, o tapio wari kitarepon ay katawroy na nun peira. Popa ngay, payekyo kyo kitayin.

0: ናውሪን ኮይቴ ኪሪበስ ትራከር ወንም ከከተው ሮይ ማንዱንጋን ነካፉ ይመይሱዋን ይናመታ ከማ ኪሪበስ አጥንግለ ኦይ ቡራይ ሎራ በኪሪበስ ተቦቦቶ አንዴ ተግናለ አትላምዴ ተኒያው መቲቢኬ ንገየ ወካን ከዱንጋን ነነኒ ሲሪ የሚ ከምፓና አጥንግለ ኪ አቲቢኬ ngayari sinabuku ngwete sikarikila ke pa inapakaru roi tupu ngatoka walipu ngatoka wana nagasu wawa tena au wabuyina onowa
1: kike nae nae wa meneiko okani mko ilarikin TPK o umurape na kangani maneiko o nikakorui pukin na miyango etabu tutehan rapakauto wana sikarikila ke poli ngaya kiligin terikila ke o inakangani liki ayuiro kwensi TPK ya inapakuto kaiko na miyango nikarikila ke let the rhythm do the rest when the lights go
0: down low ayinayari ganon na na po di DBK ane mga karakwane ba na special loan eka na akuro ane baisi ilike na ilom
1: na makira special loan ni mo amen wapimer wawansu ni karakwa isuwa nakas wawate nga wapimo onowa temayisi ako na nako po ni mepapuwa mainano ane mewate nga mayita tekandani ng the special loan na yu pangkoy areswai po itirannam loan kukunana pa ang kain sopap na kon kurakuran ng kapomi na kurakuran ng karikimani ari na kunani kahitara ang kapakapaka nte wawan wiki kinte na makaina
0: ikakawa ke yo ainga yaran de minisa yo ngale ereke munyango atira atauko kawarira ba kona kakwa arun pesin ana kakama kuri tbk ni ngere ke mpoka munyo on the loan ara kala kwari na ko yankai a enere ke da buoka te tai ya tere te kai ni bi ari yankai enere ya inda kiryon tenu wa tepong man in the loan
1: enere ya inda kiryon tenu wa tepong man in the loan inanon pen tbk ara nanona penere in sandin inanon nam bank accounts ken termo wa kina hoim na kon nam mape mokoro ara ko mena yai to kona sisiragi eka kira tei nako anakatango male DPK eka anako nandeke irom the special loan na yu business ke commercial loan kita katango male ibukin takarikirake enako yu ameta nako aki yeye ya karikirake awa aki aspayamua ay ya karikirake the social development loan ke personal loan ibukia tani makuri nanatapo ni makuri nako tutauteha kampana awa ipon tani makuri in private sectors unsecured loan yan social development loan na yo oi ekenes na ko imi ke kama aspa makuri onna kita wa mi kapomi etaraki me kora kora nam pakapai te wo wan week te om loan ibukin katian te mena katamerwa o ponte pe yon tarawa o wonna te
0: energy efficiency and renewable energy loan ibukin kapon te sola set man appliance o ina kona nan na te semeno men metroi men kora kora ntai te ruru support loan ibukin ta nreben ta na ko ta nuno niki te karigira kin to ay ka wore ke o ay treben ayo e kaine sina ko yakhain na bumakoro ni ko taki na Christmas the bridge finance ayo e kaine sina ko yotani ka kina ke kampana ake kaine no te buko no waro ko ake kora kora yan na ke takte ali na ka para ana ta te tai ya wa ko yare kin na nin na ko na ka tongoma na TBK ay ko kure ni ka tono ta pa yai na ta na ka tongoma ni ayo na ko ngue ti ayne are pa ka amre ki mer na ntibi no wanu na ko ni na bi mer wa wa te kan dan ngan te ka tongoma ni ayo pa TBK ye na kina am tarna itangiri ya pwena karikiri kei ibukiri kapa iya mamudu kainari kim oipon karikiri basa panen
1: ina wake yun tuwanan surai wawa tanga wapi maonowa o esana kite mais pasite ngaun menimen ibukia kain wa mnape o wangaun ibukia kain south darawa o wangaun ibukia kain peso temaisa yuna anako pontuwana tanga o enariye nipara inanon wawa teririki mepehoona enimewa tepesensi nikatua ririki
0: o ibukimi itani kapungona ati internet banking nimetole bani garapa ingami o asabusi ingami kameata ataroi minami kanakomane naron nai kai korean naran de satang umani the loan account number ya kakawa kina pa pa ina e sam ka paka paka da konya na bank account number TBK wawa tenuwa tuwana wano wa hawa ke 223164
1: ibukin katapaninan rongorongona oka mata yao ka ni kabarina narobi si pairi ki kenreita ki nakon nampa aika isuwa ni mewa kia wawa tuwana tapurono wa ni mewa isuwa ni mewa kia wawa tuwana tenuwa awa ni mewa ke isuwa ni mewa kia wawa tuwana ni mewa ni mewa onowa tenuwa kia taporo wawa tuwana tuwana onowa na wante makuri kia kawara arai jensi yo anna miya pa makuro ibukimi kani Christmas kawara ara branch in London kene katai tarepon nei kai isuwa ni mewa tenuwa wanuwa tuwana tenuwa awan mewa ke onowa tenuwa kia akia wawa awa awa wawa
0: kanda pa nungo rami apon pa nan TPK directors management or staff ni katikiro inga mi na nakapu ima isuwa ni inoamita apara kilibes awa kia nakarapara ba TPK na koi mi pukirikinakin na nakakamakuri the man tirepu ima ruwe wa tireliki arabe umang kami te meuri na irona te roi na irona o ati tapumuwa na irona tuana kanda Chico.

Beautiful Maju, hawan ni na peritan wawan. Kanuan roy am tawano, hari sa tokari roy ndi tayo yung kaya po na po roy tapu ime wawa di sa ngurake. O andi tayo yung kani, kunang tau roy mga kani ng raya kini rung rung ay kapo, aki asana pen katau roy aki pokim, men anaruni karike rung rung, banan kini bes.

Kona mauri rongorongo man pangan kiribasi ro ngai piko pengi. He waa kini mwani ngā pongi ntapo ngai takapo a te waia waa ke teriyaki tournament i tapo nteni pon Causeway mai takoronga. I pukin reitan te pukamaru nana kāpui mai siwa ni noa mata apara kiribasi. He ri posa ki mento komete nika ino amata re tararua taka karo itari pa wapui mai sin te siem ni mane wanua te siem naine a wanua te siem i bukia kain te kai woman ki te mane o teine ke ngaia a ke aira te kapu wei. Te kanua i puki ni karinan taka karo i ka tenua i kai pon te muana ni me puatara tenu pon ni me pui te tara i puki ni taka woman na ua puatara i puki ni taka teniman. Esa, nika matoa te obisi bukinta wan kanwan te pong ke te mit, mei peso pa ndita yei au eru kuroi nka i te au nino, yon kiribas. He tau paya ngayang ke na makaina aikai pon na makaina i bukinta au meyaki. I bukin kiribas are uatana pon te roi au warereke ni pakanta karau mea nka i aitara rokon te au nino. Au ngane, ea pitaki kanwan pong yon kiribas na konda e nangiraka maisin ta karau. Ae nangi maisina pa na makaina nangi puak au repore puente pa. Rakan ka pupuen tari, ena pun karakana pa ria tatan tari, ari ena kuna ni karokoroko i teian urupa ina kun matanuin tepe. Kai ena rakana pa ia pupusin tari, digin tain teonia, on tain puakan meroa. Ena rangin na makinakina pa matuan teang meo, ari e uota puakan kanuan tepong, ikilipas. Engen ke iei ena urupa i rikirakin ka pupuen tari na kun napa merinda para, narun maten teian nani, ma ena pun karikiana pa maingin iika ke, harangin ka kakaya te merawa ya kapopwe, naron teso te ingimea, wari enakona ni mga karikira ke te mani, men te akawa, ngai ka ibuke nakawa me isilaniku, anaira maingin ii kakande, nakon merawa ni kilipas. Yasante ya kina anayi komisina Australia pa, yau kinkai te kapayara ibuke ni te kameaka yu Australia ke, the Pacific Engagement Stream Visa, men te wana nturai uwa tanga wapi meona uwa, antokin wapi meruaiwa nturai. Yosin na narongrongo te aikomisin ayopa pon te pupua maisin visa ki asan katawa ki bukin kiribas inanun te rikai. Eta upaya kakawa ki akuraka ki ananun te wakin kamea khayi. Ana kamea tata yaroi yon paye kakain nanwa ki bukin kanakwa ki na imain aya kapea yaraya. Adi aina pa nataya taan kapea yaraya pa nkana akapea yaraya o sakin nanuna pa aarekin apa. Nkai ena mga yei tirinedini nkatikiroi mina awa ki aarekin tirinedini. Ana man kawaki pa na kanua te pome i bukin taka mea kai o. Rongrongon te pitipiki, he sa ana minister sa amua i bukin ta mani ni katanoa ta pa ina kiri kaki ponte pa e de diesel au ta karasin men turai. E diesel ena kiri kaki nda maisa wanupi me uo de smarite ni uo de sens na kon awa te tala. Au ta karasin ena pakan te maisa te pupua te smarite uo de sens na kon ni mepui me awa te tala au uo de sens. Te petro ena kipera ki te utana na kon te wana te simare isi wa te sens. E tau te norongare sa inai te minister te mani pa keri kaki ni puonta ia ni pa ai ka te diesel au te karasin. Ariki men ka meunaan te sas ai te premium ari a kapaka taan popa i puki ni pa kani nanu ne peri. Me pon te petro ea kirin iai te ian premiums nkai ari e pon sikuna pa ni puona ni nanu ne peri. E tau riki pa te oira ai te crude oil au pa ia ki a karawaki mende pa. Kanda ni ngaki pa anakona ni pipitaki, inanun na maka inara keikai. Yasa nakapuwi ya ria tata prince intuwa nakon te kampana ni pa erang ni pupura nja wanape ya te toto. Pa, iria ini mga muani korea na kaini peide ipukini kanuwa ni pong, te mosari enakona andang indota kei, te wana na karikira kea pupura pa ponukin, hari yasa nta pekiaraki, yon the case. Iri po sila te France 24, pa ikune ya takapuwi, pa yasa ta kampana, ayun na kita utawa roi min anaka pere karika anaka stama. Ari e karike ruopu itepe sente maisin ta kapon men anapa ke kapona koi toro injuries. Tete ya iya wanang wakta animusin tararua anaka inipere ta kampana ayo. Ari enemanga muan rinanoia awan korea. Anari ya makin anapa te muan tayi norongun teusin kapowi intao nap. Ay enang tararua kanuan anaka inipere ta kampana yon anakawai. Ibukin tutukuan ka nganga nakon kanuan pong ngay kanaruko. Nga nani au e kandari ngai e tautekan paponukin pa ina kawas na kwa nakapena ni pepeiri ipukin karawan na nakarigira kea pupura yon makurian te kes nda pene ni tirikei. Asa apenda pitepeke nanga ya meroro ni puu in the UN yon tenu arumenta ki teotapanin nari e karawaki Bangkok ni tena makainai.
The Committee on the Environment and Development, 0.1 and a report at the United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific. Aki aro komente ono ay tepetepeke na kontak po uya iyo pon minister ipokin pipitaki na kanuan pong may PC al India Tambuya may Tormon Wayne Kemu o may Tuvalu may Natalia. Te po uya iyo haripon na nakarwaywa ni po uya ito komete ay waki mentuwa ng turay. Ruron anapa hesa demena te paira sin kauntata anawaan kipa wariri ki mea te kapene ang dietatan katiti yon Beijing nte wiki anako. Iri posina ki paye iro takina na yango au e karawa te makure yo yaan pukina ai ka apun kaine sina koina. Menun tapente waan kipe mea te kadeidi e te kapene ni tata ani yon Beijing au e pun mete yei te pairas sari anaka ua nara liu au yei te gaun mea te nimen a kei kwaki. Liu ono pi mea ono ua anarikin meu e pun mea mea ka yon Beijing au e apun san puraure au na kuana pun te sa kuru rongorongo ari a kakapua kana rongorongo. On the American singa ya eta una beta utaka ina nuan de tapo e koyang pa kanuan an